0: Ai gonseni vana na kurima kunene kasi vatakula vati vachikomu ka uriminganya nwaka kutani masikwana hanga kaona gimahiwa na kukari kuchukiwa hita matsamela yati nguva masikwana lawa kukari kuhueliwa hitamo leti famili nako ni jihala ja kutisawa hii El Niño. Ichi hala lechi chioneka kukamiyemu miganga kainwane miganga kuoneka atifula makuno hitave hiramba swale usi baba Benildo Gwambe wala haka mtu wata kuonele hita matsamela hati nguwa ahikamusela ku El Niño loi itave atirisa kuyini itave akaratisa kuyini zini swalo ngazu mahiwa
1: zipela kuwele zaku El Niño lei himula ko ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique zona sol le ri hi tsa ku zwana ra ku a El Niño lei ingo va le ite sa ku ku kala ka tivula a zona sol ni centro ka tuga hina ga Mozambique hi lisa le zwa ku ka mitiro le hina ya meteorologia I ka fazi ativa dzinga olisa zwa ku ingo va le ja hi hona ko lomu ka ka mipaluxule ya hina ya mitiro ya meteorologia yi famba kala janeiro mi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027 hi mitiro ya hina ya upaluxi wa nkama a hina ntiro wa ku nga famba diretamente ka lava vafuwi manji leri hi mahaku i ku hi hiula ula ni mitiro leyi yin'wana ku nga agricultura ni mitiro leyi yi tirhisanaka ni mati a ku a El Niño lweyi ja a lomu ka fazi ativa leyi ndzi nga wulisi zwona ntawu ka mitiro leyi yin'wana leyi wu kona ntirho va wumahaku pra ku basopisa a vafuwi ni varimi pra ku va kota ku va tiwonela ka El Niño lweyi hi monaku masiku ma fambaku a El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivula manje ku ni leswi hi swi vitanaku hi mafatoris locais ka muganga ni muganga wun'wana hina hi nga lomu kusuhani ni bimbi ku ni fatori leyi va nge yi maridimidadi siku ni siku gin'wana podi yi tshuka yi ta vula yi tana ku nga vula ya chuvas normais u abaixo do normal leswi vitanisaku swa ku i vula leyi yi to suka yi ta manje a yi na ligação ni situação leya El Niño hi swi vitana hi ku mafatoris locais ne lomu ka muganga ni muganga wun'wana podi ku tshuka ku yi na vula yi tshuka yi hundzulukisa leswi hi swivonaku swa ku kalisa ka vula hina hi nga lomu kusuhani ni bimbi ku nga ma distrito ya Nyarimi Zavala Masinga, Vilankulu, até Kalava, Kanyamsolo ni Maguvuru. Então, lomo kama distrito lá onde mau lago lá, a vula, yona podi siku ni gimani tsoka ikumeka. Mas akuna tsemba leswa ku ambeu leyi to tsoka yi byaliwa leyi yi nga ya kula yi pfuna kuza a varimi lava hina lava kuma a ku pfuna loko kunene. Então zinge ndzi ya wula ni lisiyema leswaku podi vatshuka vaya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyaku ya tisa chihala principalment ka madistrito laya hi ma vitana hi madistrito do interior kama ku fana ni Maboti, Mfunyaloro, Mpanda ni man'wana madistrito ma nga lomu ka mazona ya interior ka provinsia ya hina ya Inyambani.
0: Hi bongile baba Benildo Gwambe hi wutlharileki kutani hi wutlharihisa loko ka varimi ku lavekile ku nga ku woneka leswo hikwalaho ka chihala lexi chi huweleliwaku makunu hi ka tlhelga ta vurimi zwini swi mahiwaku ka siku londzota a tlhamuselo lowu hi kumileku tlhata kumbirhi a varimi na vona va ta ve va wuyelwa kutsongwani kutani ngopfu hi matirhelo ya kona lomu xikarhi ka taurim ka nguva ya nyan'waka hivi hizwa gezu gababa Horacio Laitela
2: hi khelo ga urimi ka provinsa ya Nyambani hi kona na hi huwelela ka varimi a ku va tsutsumela timbewu leti ta ku hi xikamanyana ta swi kota a ku bindzula a ku sangula hi huwelela ku a va tsutsumi va ya lomu ka mativa lomu ka maguwulu ku nga ni mati va ta kota ku byala a timbewu leti ta matsawu hi vula makovhi hi vula malfasi hi vula a tomati manje hambi le handle ku kala a mati ti kona timbewu hi xaxametelaku ku va kota a ku va byala ku ni a tinyawa leti hi ti vitanaku ku i feijão nyemba ite 18 ni ite 16 tizvikota ku akutinga chavi nguvu achihala mas netona tibindzula hi chihaka atingwanya ntimbewu hitawulawula hi matsimbu kune matsimbu la manga hunzulusiwa ya mihlowo ni mihlowo ya ku loko udala nzeni kati hweti tinharu a hweti ja ya umune ja pod ususa mihambu ya kona mas naonga sichikela ka hweti ya umune wa gama amahluka ya kona e leji hi zona hi xaxametela ku a varimi va hina va swi kota ku va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku a ku hungula a nguva leyi taku ya chihala yi wulawulaku ngopfu
0: hi bongile hi lawo matshangu murhandzi wa murimi murhandzi wa mungiseti u fanele ku tilungisela kasi wa wuyelwa u fanele ku rilela lomu micongweni lomu mikoveni kasi wa byala timbewu leti ti hakisaku a ku tshoveliwa kambe wena u tshamaku ka mandhawu lomu a tipfula titsukaku tikala wa ku ciwa ku byala timbewu leti ta ku sihalala a chihala wa nyemukha longoloko u vimangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku vi na Mashado Junior Humbergena kari mi navelela mixo yinene salani.
3: Gichile murimi
4: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
3: mabulu hita urimi ufui zvimwe ni magela manene. Gichile murimi
0: ahiyeni ka mahungu hi chindau wingset lege ginene.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: di Msambiki no masoko kuna mangwaranye o nyamasi 12 di Otubro zuva rova GGC mambo vino nyika Msambiki va Daniel Chapo nguva no zwanika vashi ashira pa hofisa yavo yobasa shikwata chova GGC kuitira kuti vazomudurujire ngozviya zvazviri kunika zvichizwa mukati mokuitisa fananari hupenyu nomajijisiro pazuva rimwe norimweni kuna vaGGC kunja kwezvawaro hakunozowanikawo vamambo Daniel Chapo vachipururujira kuna basa rari kuwanika richizwa ngova GGC ngomuno muprovincia iyo inyambane vaGGC vanozowanika vashihwa kana kuti vashigara pambuto imwe no mambo voino provincia iyo inyambane vafrancisco pagula izvovaro mudistritu ro masinga apo waro kunozowanika zvakadi akushitevedzwa ngo mazinji masoko eya arikuwanika ashipinginijira hupenyu uva GGC kuna ino provincia yo inyambane va Geraldo Nathaniel vachibhuya kuna chitapira mazi choradi Musambiki vakava vachireva kuti zvakadi basa richiri kufamba kaveta zviriyo schedule zvakadenga akutama akupekedzwa mare iya inozwi ora extraordinarias pamwepo no zvimweni zvinofambirana nomagariro obasa kungabhuya wayango g promotions nozvimwene zvakadaroko zvapera kuima ngokuna gorero 2022 dakara nyamasi uno akuchiba kuoneka basa riri rese kunyange izvowaro ivona vari mukati mobasa
1: zvikongomanyiso zvikona kusukela lembega 2022 kala sena zvata zvikona zvikaratu lomunzeni kamaterela ya hina loko hi lava kula ku ku na ni leswi hi vinge i segundo to rima kunga ku ku na munhu a gonisa mixinigambo kuna ni maoras leswi nga ores extra leswaku a munhu a gonisa xikhari xakwe a tlhela a tlulela a tin'wani tihora ti kala ku ti laha a nga ngana a hi le kaya ku a humula hi kuma haloko laha wa bataliwa loko a tlulela tihora makunu swo tlhelela kusukela dosmilvidos muna wa malembe i wa nga hakeli a vanyimi a va gonisi a vanyimi ndzeni ka swikarato swo tlhelezo vona va le ndzeni ka xilawa va gondzisa aku a mugonzi a nga na nandzu
0: kuvereketa kwa Geraldo Nathaniel wo pachikungano cho vaGGC OJM muno muprovi OJM kana kuti ONP Sindicato Nacional de Professores vachibhuya ango muchishano mukati moku ashihwa ndi mambo voino provincia iyo inyambane vachiti zvakadi schedule zviriyo ngokuzara kwazvo atishipindira nawo masoko kuna mangwanani onyamasi atinoreva kuti ngomudistritu ro Zavala vachingaziviki vakaenda kupisa nyumba chinokwana kuita gumi pantaraunda iyo masavana kana kuti masava localidad iyo kisiku mudistritu ro Zavala nyumba jajiriho kuti jo nyaukama jia jakaenda kosuma kuti veya vakauraya mumwe mutungamiriro pamutundu vaimuziva izvovarongo pazuva rochi mvumbamwe kuna mwedzi wakirira wa chikumiyana ngopa basa rokufeyafeya kuda kuziva kuti zvichinyi zvakava zvichitisa kuti nyumbejo g piswe kuti ndianiwo vaitaro basa iro kwakava kushisungwa gumi iro vantu vachitonywa kuuraya mutungamiriri wepamutundu masava soko rarekwa kuna basa oradio Musambiki mba Azaria Xavier nakuri mambo distritu ro Zavala va Azaria Xavier varevazve kuti kunjwa kwokusungwa koveya vakava vachiuraya musharuka uwari mutungamiriri pamutundu wemasava kwakava kushusungwawo vantu vaviri vachitonywa kuti ndivona vakava vachipisa nyumbejo basa richipindirira kuda kusunga vamweni radio Musambiki nomasoko kuna mangwanani onyamasi tinoreva kuti ngopa zuva rozuro kwakava kuchitambwa mpikizano jotudo rokuda kuenda kumusambola 2027 Baronge wakaenda pantaraunda yoshinavani kakuenda kunyiswa ngoma bhora maviri kuna rimwe Temuza womasinga wanyiswa pamuzi ngoma bola masere kuna rimwe ndizona masere kuna rimwe oito a un izvaro zvirikuwanika zvakadi zvingadakajise va Feliciano Mukambe nakuri mutungamiriri wechikwata chatemuza kosha tsoro masinga kunyangwe hazvo kunyiswa vatemuza kana kuti Feliciano vareva kuti impikizano vachizoenda kobata basa nochini guru rokuda kurongera mupikizano wevhiki rinozaro
2: yaepa yes bore tsamisa zvezvo chachilunga kumezvi chachilunga kokonyari tafebudule machamichovaibo preparado mas não temos como temos como tirar também chiquele foi ele qual a concentração porque aí foi ele já vem já te dele então treinador do caso começa a treinar a vamos meio a treinar então primeira parte primeiro tentaram então voltar segunda mas já não aguenta estufa são tropas gente são militares eles estavam jogando deram corrida os putos não aguentaram eu vou fazer o quê
0: cover que está com a Feliciano Mukambe na kuri mutungamiriri wechikwata chotudo chinozi temuza kosha tsoro masinga shiti vanyiswa nzvakadi ngekuti varumbwane vaitamba nomasocha chimweni chinotisa chokuti majaha awale ananongo angavhunjwa ngatenene kobata basa anofambira nhambo ngodivi iro Ashfa wobowane va Orlando Masango vasiya mazwi aya
3: evanhu kutsaka zvinene na ikhensa adiresano lezi nga hi kota ku dzi buyiselani hi khensa majugador ni hinkwavo lava nga swi kota ku ve na hini kusukela ka ku organizasion bya xiku lebyi hi nyoxe swinene a hi boheka derota a hi li muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizi ngopfu ku hi ta kota a ku hlula hi ndirisara a vitoria lebyi ka Mr. Ways Mr. Zuma loyi a vele na hini kusukela ka to maxi a nga ha swi kotanga ku vela namuntlha hi swi kotile namuntlha ku fambisa ntizo ni ku tsaka swinene hi ha ta koti nwara hi tizo
4: maulora kuve muchikela musambola
3: até que a preocupação dizes o que é um campeonato de zabon dependendo de jogo a jogo a msambola é um time leico lá que não pode o ir tudo mal é fome é cutongo a jogo de zeta é combate a chaco tá enchegado
0: cover que está com Orlando Masango na kuri muhushi o squad cha Ashfa Obuane escola de sargento do Obuane Shibuya sureko kunyisa temuza womasinga ngoma bola masere kuna rimwe oitu aum vapurukiri nosoko iriwalero tudo tinoti taguma kumphiri komazinji nyamasi chiposa chovhiki zuva rova GGC tishiti mbururu makuhwe kuna majiprofesore ese oino nyika musambiki zvikuru kwazvo voprovinsia yo inyambane onyamasi masoko arungutwa pemasakovere mwandira arimindo masinga kumuchinjo mbepo kwenge na Rufina Mundaungo uri tinoti mangwana nyakanakisisa zvikuru kwazvo
5: provinsi yo inyambane ni masoko ayo
0: nzakuka mahungu hechi ndau zvalezvo zvaringana kuhikuma matimu ya siku Wings Lignan
6: Matimu ya siku.
7: Hello sili, listen, chikati cha matimu ya siku 12 ka outubro lembi 1981 kuwa wumbiwa a tlangano wa vagonzisi lomutikweni ga Mosambik ONP musangula matimu ya siku malomandlene kamina Americo Mukumba Machado Junior ikaubasopi gamichini ava koloni va tirisile au TV kasi kuve va failisela a munhu wa chikumba cha ntima pambeni ka mukoloni a vana tiku vo anga hi vanhu loko wa tiku jikumila khululeko wa mitirho ya ta gonzo yi hundzile yi ve mandleni ka vana tiku ku wa vuliwa ndlela ya ku havo tala va kota ku gonza lomu tikweni ka Mosambiki avagonzisi wa kuma ku tshingisa autivigadri kusukela kwalaho a tlangano wa hombi wa u tlhanu wa bantlaga frelimo nga lunghiselwa hi hweti ya junyu lembe 1979 a nhlokomhaka yin'we ya kona ya tshimatshima ku wa hi ku wona leswi a mitirho ya ta gonzo yi nga hi ka jona na ku fakazwili ku amugunzi siku wa fanele kuve a hlonipiwa hakusa antiro a umaha ku wa hombi ngovu hilo muka kugunzisa Nikulaya Chitsungu. Atlangano wa bagunzisi ONP umbili hi 12 ka outubro walembe ga 1981. Nzaku umbili hikulanzela kumahilwi antiro wa antlalati hika maprovincia, madistrito ni ma localidade. 1982 atlangano hunza ove sindicato. 85,000 wa vanhu hi lava va tsaleriweku aka Sindicato Nacional ya Vagunzisi lomu tikweni ka Mozambique. A xifini ka votlhe vagunzisi va lomu tikweni ka Mozambique, mugunzisi Mulai Mnyiki wa vutivi. Basi mwingi seti, akama timu ya nyamuntla hete hisiku gau kumimbiri ka hweti ya hukuri lembi 1981 kuwa ombi wa tlangano wa wagunzi silo mtukweni ga Mozambique wala wala hi ONP ama timu lawa. Ma longiselu imakela, ma hengileti wa Hamina, Ameriku Mukumba, Mashado Junior, ive kau basopi gamichini, manziku hiuya ni mangwani.
6: Zile amatimu ya siku.
0: Hikumile matimu ya siku la mangata mata hingilitu wa hinakulori watiru Ameriku Mukumba. I 5:54 hise jora skutave jurnal da manhã azifene mugunzisi.
8: Kano chacha kuruma chano filaha koe yewe.
9: Chono filaha
8: koe. Kano chacha kuruma chano filaha koe mamune umwambe.
10: Hingi muka.

0: la wiglu yetisele Manuel Liklik hina hiku achifeni kutani uyani vokhi vagonzisi va lomuka province nyambani lava va kulungela kum asiku gadri nyamuka aka district ya Zavala kwatsanyana ka lokalidade ya Masava kumi wa mimiti yona inga hisiwa hi vanhu lava kala ku va nga tivi ku hi va mani a rigelo hambi ni yeteleriwa hunguleki na yina kulori Horacio Romão
1: kulawuliwa hi miti ya mingangu leyi yi nga kumekana ekari hi wuleta lava nga maha awu daigamu ku nga hi murhangeri wa muganga aka muganga wa Masava hi suka 9 ka Setembro hundzeleko loko kuma hi lukehli mitirho ya ta wuxuxisi xin'we xa distrito ya Zavala ku kumekela ka ri ku pfaleriwa a 11 a vanhu hikwalaho ka ku va tinghenisela muka ku daya a hosi ya muganga ku va na tiwa distrito ya Zavala Sere Xavier wa sola mhaka leyi na vula leswaku ku le ku vanhu va xuxa a timhaka ku tirhisa ntamu a hlamusela leswaku hi wa sithatu hundzeleko se vanyamijiri lava va yile va ya va hisa a tiyingu leswi nga maswaku a vanhu lava va nga hiselo tiyindlu va tshama ndingelengeni a ku va na tiwa distrito ya Zavala Sere Xavier a le ngaku u kumeka na u karhi ku landzeleriwa nawu ku tshika ku a munhu a xuxa a timhaka ku tirhisa ntamu xungetano hi vanhu va nga lomu mahalakeni hikwalaho ka ku hiselo tiyindlu a Sere Xavier a hlamusela leswaku hosi ka distrito ngi pfunetele hi laha ki nga kota hi kona
0: hi ta vala mahungu ya nyamuka na yi woloneta mitlhakano ya ku tiyisa miri a swotile ya tolo a yi tsakisangi ka mitlawa ya provhinsi ya nyambani leyi lwelaka ku ya ka musambola wa lembigitaku a tlawa wa timuza koxa tswalo we u kangiwa laha mutini hi tlawa wa ash fadibowani hi 5-3 rigolo ka cin'we a tlawa lowa timuza wu ve wu nghena khwatsi ka primera parti loko wu swi kotile ku wa chela xigolo cin'we cacaca ku swa tingana wu ya makoni wu vula leswaku ya ku vhuta a ku tlawa bowani wu chela 8 wa swigolo a wu kala ni ku ve a swi kota kambe ku phota timuza a ku kumiseni ka nhlakano wa n'winyi wa kona wa tlawalo wa timuza koxa tsolba Feliciano Mukhambe a na ku zvakarata ku bela ni masocho
2: ya epa yesi bore tshamisa sweswo a xa xilungaku mexi xa xilungaku kokhonyari hi ta fee budule maxa a mixo va yi bom preparado mas não temos como até magometi sabe de que ele foi ele qual a concentração porque aí foi ele já vinha já tudo ele então a treinador do caso começa a treinar a vamos comigo a treinar então primeira parte primeiro tentaram então voltar segunda parte já não aguenta estufa são tropas isso são militares eles estavam jogando deram corrida os putos não aguentaram eu vou fazer o quê
0: eka kelo ga Ashford Boane amchukumisi Orlando Masayo ana ku abele vaku va maheli shock leswi vanga longili kota makungu akuta mahaka hlakani loko
3: hi vona kutsaka swinene na hi khensa adiresan lezi nga hi kota ku dzi buyiselana hi khensa majugador ni hinkwalo va nga swi kota ku ve na hini kusukela ka ku organization dza xikuletsi hi nyoxe swinene a hi boheka derota a hi li muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizi ngopfu ku hi ta kota a ku hlula hi ndirisara a vitora ledzi ka Mr. Ways Mr. Zuma lowu a vele na hini kusukela ka to majanga a swi kotanga ku vela namuntlha hi swi kotile namuntlha ku fambisa ntizo ni ku tsaka swinene hi a ta kontinua ra hi tizo
4: mawulo ra ku ve muchikela musambola
3: A te ke a preocupação dzezo ku hamba campeonato ledza bom dependendo hi jogo a jogo a musambola imchumule ikula ku nompodo u itutsumela famba ku tsongo tsongo a jogo dzezo ta hi kombaka swa ku ta ncheka hi
0: amwana mukombekiso wa provincia ya nyambani ka pule kutane ma baronja le ka masingi ma ile ma biwa xinavani hi zwigolo zwimbiri ka cin'we a vhegita ku timuza a endzela ferroviari wa le ka gaza kasi ma baronge mahangi hikuva ka grupu ya adri a mitlawa a yi enele ku loyiwaku loyiwaku ka xigava xo karhi loko ma ta wuya matabela makunu ma ta endzela ma church wa le ka maputsu a mun'wani mukombekisi wa provhinsi ya nyambani ka ta mihlakano ya ku tiyisa miri ya le sima lomu ka tugana ka mosambiki a dv a ve a echana ni ka wa black bulls eswigolo swimbirhi loyi i nayo huri ina hikuva zvakarata ku ya ka maputsu ka muti wa bebe u ya wuya wutlha tipontu a DV a nghenele khwatsi loko a Billy G Polokotso laha nga paliwa xigolo cin'we a ku 2-1 a wuya makunu na ku kela kutsongwana ku ve a hlakani wu gumesa a vhumela ku abebe ya porta hambileswo a handzulo wa ha tsakisa hikuva abebe i lwela xikotela yena a DV i lwela ku simama ka musambola a vhiki leyi wa zina a DV bela ha mutini na maxakeni kasi hi soto i ta kambana mitamu na Costa do Sol alivaleni ya machichi basi mwingisethi amahungu ya mixo ya nyamuka la xitichini manyuma la malungiselo ka utsala ni hwengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugizi wakwa Avelino Antonio Tomas Valoi a veka u swa selugamuchini gijile.

1973 albumu Forever and Ever inagulubidu kuyi Leo Leandrus ni uyi Klaus Muru. Goodbye my love, goodbye. Nzi mnyabu tazisi. Abu mama atakule enu kare kipandinyo kare. Nagulomba fumagazi ayuwe yisi kare ni utunzu. Nigu amuweka umunyamunyu waye kala uyi awuya. Anagumu tempisa ukuyi. Kana ngazi pata ni wambi wanyamayi. Simbari ulu anakalagu hindi naye. Inzimu yei. Kita gwe na gusaza kubambi wa imbi. Gufani nusaza uungera kumaka wa 2015. Kuyi Vic Leandrus. Abumu imbi wa kipandi kia Grecia. Anagwele gili kutiku nya 23 nya agosto wa 1946. Yanagubanyega tigula Alemanya.

Viola Semedo. Ingrato. Ingrato tu no urya kumugira sinya sa ndi horo kugweze kubiba wasuba se ingra.

0: 86938639. Bona bengi se ba radio Mozambique. Ba mbeka go si ba u ile karini ku mufulu wa muhunu. Ba se go za go bula ba radio Mozambique. Sinya u tsakisi. Alo mingi se ba radio Rosile.
1: Hola.
0: Alo he bona mani ku hayi.
1: Ni Fernando Malai sa Barsin.
0: Ah, Fernando kape kape.
1: Ah, kape nya hantini yo yo kan mwathu makharini mupa ku zehele ku yanyu tsiba yu tsiwa vanya tulwa ante.
0: Eh, wo mu hina kutuma ku litsako ni halazo.
1: Hawe ngisa eno basi mithumu yanu mungu thuma kwadi.
0: Ngibonga.
1: Yeah.
0: Mu hili kwadi yo muvuru wa muhunu muvudi kwadi.
1: Ah, bazwenya na magro maja ku jidi kwadi.
0: Ehe. Ngaba kumbuka balongu ba kuvana vakona ni dzipari yoyo.
1: O penya sedza shara wangu Fernando Dirigina. Armando li vinya mpengwana abela malahisa. Mwani George Brandi. Ni enu babu mutuma ku michinene mutuma ona yingu mulose dzya matavu.
0: Ngibonga sawino.
1: Ngibonga.
0: Matoma kate kwa zipenya kwa dio. Chao chao.
1: Chao.
0: Chao. Onze horas e vinte marca de 31 minutos. O meu inguiço fogano a rádio alô Lucile. Assunto me guia. Alô meu inguiço a rádio Lucile.
2: Oitenta,
0: oh, no, 102.1 Omwini.
2: Yeah.
0: Asa, hogane ni mani kiyoyo?
2: Hogane ni babu Benjamin.
0: Benjamin, kape kape kwa di yoyo humini yoyo?
2: Eh, kape kape.
0: Kumano ijikarazo.
2: Nyana basu muhunu masha.
0: Matazama kuunga tsimeli hani.
2: Nau tsimeli hani la kwenye tulu nifano.
0: Ikizo, ngaba kumbuga na walongu wakuvana wakone yoyo nizipari yoyo.
2: Sasa jea sana sangu Angela Roberto. Manga Zwang or Linda Zwang. You got Tabu and a man giving you Babu cookies at the gate. Rang and goods hanging under us at the midday.
0: What's waking on
2: you? What's the way of the wedding at the man? I will be your word.
0: Bas. Matoma Kate was a subbing your salads when you were you. Bas, tchau, tchau. Loco Dina Medina. Loco Ye, oi amor. Como em que isso é Rádio Moçambique e Rosside?
3: Oiê, de papai. Com papai Marengule, com demen, de fita homuini.
0: Oh, ngakane a Marengule, mungu fura karim hunu.
3: Akizo,
0: então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo, então. Kizo,
3: Walongo wangu watabu wana marimbula ni wana kanda. Kutoni lakini marimbula kota hendu. Kutoni barishina, atoni jimere. Matabu nini mungi paku nyungu mula kutea.
0: Zibongi gidi sa zibanya kwa ni matomu yoyi makate kwa.

Kongo utuma uno utuma walisima usingapinda ngumanza nga wawa gundisi. Lindando liwa linga wumbwa hawa ngu embriliwa. Kachua chikati na ni za sezorash ni 11 minutu jahe ni kamisungwa mahungu. Muno ditse kudaba gundisi, vose le batu wawa jikizama ni kuwa weba yeta kaba gundisi. Utange lwati makata ugundisi muwa inyambane uwa uchifa kaza takuba gundisi batu mangu waka kunene. Kasuku ni kukuchugua tatu makata ugundisi. Makai uwidi chukumbwa muwa didropani ika inyambane nguwa Alberto Makamu. Angachubu hata kandi mayaku kulungelu wa ditse kuda doze ka utubru. Iku ditse kudaba gundisi batiti kuda tuda Musambiki. Tishime katunga ngutu partidu filimu niyo onako na mwa yambani hiva ishikuzela wa gundisi ni kubaye takavo onava chumba toko onava onava tumangu haka kunene akuwa seku wako kuchipinda ntengo udo na mwaka munu wa magumi ni nchano wa madembe kulibidi kuchukumpa nchangano wa gundisi amuwa Musambiki.

Chibuko cha chizungu buruzuri ishpelu da nazan ishpelu da sociedade lindando la Silvino Lambo kukubela dala cheke ni mushu pela chane vagondisi agondisi anyambani munte kama ya vya kafunye luru para chane kambi nga batipede eto wapuruzuri kawanga chitransferiru wangu tumasiku ya wa kale kako na ishi katumbanya si jumbe.

0: Mloza wengi zivara Mzambiki hichi kuzela wakundisi ngulisi kuduwa daweda doze ka utubru itange luwa provinsa ya Nyambane Francis Kupagula vya chomba toke ni hambi kanjani maova time wa gundisi manadihwa unga di kuchilatu kuti tinzela takubini koti maleta kwa natina vatishimane kisa kuchane kasukuni kubapuru soru vedihwa maova time awe utange luwa timakata ugundisi mwa dhromaga Nyambane uwa uchikulungela ni kuwa uchikesa wagundisi nguntuma wako chumaha wakukulisa timakata ugundisi ka ditikoda tuda Mozambique. Mahungu kambe ai Nyambane mbwata kungu utita kuu atsiwa chibejela ka jangamu ka kelela ntengo wa doko dele wa dingana kunu kubituma ditsiku nditsiku kasiku nikuwe kweta timakata udaho ka chibejela chilewa. Mokata mahungu ngulima tishope munu wapula mazani ka bilu nyankundela kakuma bala na kuma gonda Luis Batista ngeni ya kumichinini wengi si uneneke. Imono ditse kuda vagundisi vose vatu vava vachibayeta ka vagundisi ntangele wa provinsi ya Nyambane atsudia chakulungela ditse kuda vagundisi muno tsiwa ka nganga wa Masinga muwanga vachomba tokone hambi kanjani vose le vagundisi vanadiwa ma overtime awe konga de kuchilatura timale kasiku ini kokudihwa ti ora tawe hambi kambi nitimbe ya nitiba kwa chidewa wa gundi zingata kunlanduwa udu divalwa mfuwetu Paulo Masango.
1: Governador wa provincia ya Inyambane Francisco Pagula kamusela toto kene mfumu uma hawats makhinga kasi kuwe kuchinakota kwa kela mangava mfumu kunawo ni wa gundisi. Francisco Pagula kamusela toto kene hambi loko chwana kasikara tusa singi ngudu mitumu ya kwa kela mangava yawa inakata na kusinga kali na ichikumba votsi vagundisi va provinsi iwa ya Inyambane kakulanda Pagula ayuwa angatsangana na vagundisi ka ditsikudwa da mhunu akhamusedi twatokhenengo kuema kantsinza wa ditiku si uhumedwi inkhwepa ukhamuselako twatikhona kula kuve kuchikhateta mithumu ya kwakhela maora zestra jambini mambi mangaba mfumu ukunawo ni vagundisi ayiwa nzila imweyo ya kuve kuchilala vati nzila takuninga lisima vagundisi avawo vapinyamako ni kugundisa vanana amukasikaratu sakwamba nambana vatsanganako naso akhamusedi kasi Francisco Pagula ndimusi anga tsangana ni vagundisi vakomela ka provinsi iwe Nyambane kwadikwadi aniwa kanganga wa Masinga ngakhamusedi tokene beja ya mfumu khaigwiteli ntsena ahawa kakwakhela mangava yawa kuna ni yimbi mitumu ayiwe itakuna ichimahwa ndanimpela kakuvi kuchina kota kuchukwatisa utumi wa vagundisi avawa va kuchibuku amuwa mumigangani nkone huvo wanafandi kuvi vadini utumi wa chukwana.
0: Bongide Paulo Masango kukela Masinga utangele watu makata ugundisi semu wa dhurumaga Nyambane wa uchikombi kisa kutaka kahombi ngutu ngutiti wa kuchitumangu wa gundisi kasukuni kukukwetu watu makata ugundisi lisimala tona. Ntangele watu makata ugundisi wa mwa dhurumaga Nyambane Alberto Makamu avide ya chibobu hata kamu kungachiwa kushikulungelu wa kumbe katuwa kwa silu wa kaditsi kudamuno ngukwela na nukuwa kukulungelu tsikudu wa damuno diva kudichikulungelu wa gundisi wa gundisi wa kukubala kugonda hambi kambe ni kumahati konta makamu abide achomba tokene kasi gundu trimesha dembiduwa huko adona angula kupimanyisa kubide kuchuwaneka inhanzu wa unene wakudinga na mwaka 94 watupurusentu makaiwa wewa kuchikombisa kutsakisa kahombi ngutu katima kata ugundisi muwa dhurumaga Nyambane ningili watuwa mahungu abide achomba tokene vaoselewa gundisi watuma madinga na wakuni kundi mayata ugundisi iti bilongo haka kunene kaditi kodatu da Nyambane.
2: Hila wakuwa kuombela wagunzisi. Aku awa simama vahe gunzisa. Wagunzisa vana na vahina. Wagunzisa hiwoke machata. Kasi avana na vahina. Wafela kutiva. Vativa aunene. Na hii zwitiva lezwa kwa mgunzisi. Hiye na amukumbikisi watengela. Hiye na akumbikisa kuzulu zoki lezwa zinene. Kasi avana na vahina. Wafela kugonza. Wafela kutiva. Wafela kuhivaleta manziko. Hafela kukuma vadokodela. Hafela kukuma kuma mapoisa hafela kukuma vanhu vohle lava kutiva vakurangela amandawu ya manene mashiri zvokhelezwe na zvirangiliwa hi mugunzisi loyi a mugunzisi ati tsitsiritaku ati nyikelaku agonzisako avanana avagonzisa hi uchukwana
0: matsu Alberto Maka Montangelo ati makata ugondisi muwadi dropani kanyambani partido frelimo ni ona muwadi dropani kanyambani iva ichibayeta kavagondisi vatikola tuva musambiki ngokuva vachituma ngo haka kunene kupinda mwaka muno wa magumini chano wa madembe kudubide kuchiumbwa nchangano wa vagondisi primero secretario wa komite ya partido frelimo muwadi dropani kanyambani Roberto Mashaba ava achomba tokene muno wa magumini chano wa madembe akuva kudubumbidwe ONP makombikisa kuveni ko idoko ba into ONP se ana na udota wa hombe ni usungu kati wa kulingana kuweni kwa azivi satoka runguta ugondise
3: bon ina peku gulose la watabu wavanyi wa sidari dinyambani manje de forma speciali na nyugulose la watabu vandi yango va professori gase muhunu litsikula muhunu ha go bonyoze ya litsikula to etwa professori e na nyugogane ro kene 45 wanu nyasihiru nyasikongolungudzo khangazi ti go kheto ugale para goma na escola primaria era obrigado a percorrer mais de 15 km, talvez para ir à primeira, segunda classe. Era preciso percorrer de uma província para outra, se calhar para ir à 12ª classe, com o nível médio. Ensino superior, canhiganeiro, pode que tu ir de um mas com uma tsuema vendrego, em guana, o que tu mais negue, o anzanha com o lungo, a boinha setor em educação. Escola primária Zingue, Odzimana, de 3 em 3 quilômetros, tem lá uma escola primária para responder aquilo que é a expansão da rede do ensino primário a nível da nossa cidade, a nível do nosso país.
0: Matuia Roberto Mas, a partir do Frelimo, Mua Nhambana, João Pedro Kenekale, Sicola, Sichicala, Kuchilingana Kuni Kuhumaka, Chimbejana Chikana, Kisotulaka Chimbejana, Nkulaba Kwa Gonda, Sexta Classe, Basa, Kunkua, ngu 3 wa kilometru woma na chikola makayo tsakisa ka hombe ngutu utangele watima kata ugundi simu wa nyambane uwa uchikombela kapatate baba nana kuhini kwa vasi tumisi vambayani vatu kuhini kwa vya balili sabanana vaweka primera klasi matrikula mangama chikata unanchi mauwa ningele wa mahu nguwa dresan provinciala diduwa sangu wa mwa nyambane domingu ishibinja omba toke nene kula kuti guleta ngubune milenge mbidi utsula uya balili sabanana wako Nkonganda tso kwangu ukalavelo nguwa wako na matrikula madihwa kuveti mahala kakunga huku nikuudi hachilo loko uchibalisa mwanana wa primera klasi kuchamusele ningele wa mahungu wa dresan provinciala diduka sangu mwenye mbane domingu uchibinje. Ngukutisa mbena mahungu ikuna umata ku atsewa shikano sonika jangamu kutungutu chibejela kakona iku hospital digital ya jangamu kakelela ntengo wava doko dele wadi ngana kutungu vituma nguhaka kunene kachibejela chilewa kachua chikati chibejela nika jangamu kwa wana ni wadoko dele vararu basi kupinda vawa wanchanu wambidi wafela kuni kovela weka kachua chikati kukela munu wavo wana kasi kuni kutumu uzibila nguhaka kunene kachibejela chilewa kasi kuni kukuhungutwa chikaratu chiwa wadokotele wakufa vararu wova kasi wachituma kutala kati oratate ngingutu wambene wawaka nukuruwa makona chibejela seiwa kota kukuna antikwartu Davida Brown iku intangeli wachibejela cha jangamu omba tokena hambiku kuwa kuchikelele wadokotele intumo kawemi watuma ngutu ntuma kota kuni kuchibejela cha jangamu kudundwa ngutungu watu kuhini kwa watuma madwa leo hambana hambana kachibejela cha jangamu kachua chikati kuna nintengu wa kudinga na mwaka 173 wabatume kili kota ngawe chuomba wararumba doko dele wambayane mba infirmeru ni kutala kawona nguntalo kachona chikani kisu chilewa kumboku hatu kachibejela chilewa bima hungunguli mela chisho pia mangadimanza na kabili wa nkundela kakumabala na kumagonda Luigi Batista angeni angadimi chinini diswide
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Mengikuti laporan Zeka wa emisor provinsial di Maputo, Gaza na nyambani ya losela kang karlov sikum na iku oyo ngkarlo wa shitiko sha dzongeni. Ifanele kuva ka shitiko sha dzongeni iku kombisa ama fambela ya mintiro kuya fika la ngata igemeta ka kona ka siku ri namuntlha. Ku ri khale hi ta va i ku kombisa tinhlokomhaka ti nga ta va ka ti vumba xitiko xa dzongeni namuntlha. Nakona a yi nga ta siya ndzhaku va hi ku bela vunanga bya vana va Mozambique na hi kongoma ku swiswinene na 21 ra xi 30 minutos. Nkarhi wolowo hi ta va hi kuma journal regional. Hi 22 hora xi ta va hi kuma amahungu anga notisias dzeni ka xitiko xa dzongeni. Ndzhaku hi ta va hi tlhelaka vunanga kasi nkarhi wa 22 hora xi 10 minuto xi kuma ta mafambelo manene aswitarateni. Ndzhaku ka ta mafambelo manene aswitarateni hi ta kuma vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusi swinene ka nkarhi wa 22 hora xi 30 minuto xi nkarhi wa reportage. A ta va nkarhi wa 22 hora xi 45 minuto xi nga ta pfula ka tinkunga ku va yi kota ku va yi bula ni miyingiseti wa hina kola ka ntirhisano wa switichi leswi vona ri ka swona yi nga emisori provincial di Maputo Gaza na Nyambane. 23 hora xi 30 minuto xi kuma ultimo journal hi ntirhisano na Antena Nacional. Hi nkarhi wa mea 90 a ta va nkarhi lowu hi nga ta va ka hi pfala a switichi swa hina na ya mahlweni ku va hi pangalata na wena kola ka mintirho ya Radio Mozambique. I nkarhi wa ku va hi kuma tinhlokomhaka ti vumbaka xitiko xa dzongeni namuntlha hi ku navelela vuyingiseti lebyinene.
1: Lipelile madzanadzana ya vathicha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixi wa namuntlha va vekele hari ya swiluva a monumento ya tinhenha mhaka yi kombiseke ya ku tlangeriwa ka siku lavathicha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke emugangeni wa le ka tshalala. Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlela xikulu xa xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta maternidad lowuya wu va xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi. Ka liendzo leli murhangeri lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi. Vana na hina ka minkarhi mi landzelaka.
0: Inkomo Jose Ariel Makwakwa ku va u tiselile tinhlokomhaka ti nga ta vumba ka xitiko xa dzongeni namuntlha wa tiri komba 21 ra xi 14 minuto xikunene i le ka xitiko xa dzongeni xa musumbuluko wa 12 ka Outubra 2020 namuntlha hi siku ra mudyondzisi xiyimo xa tiko ra hina Mozambique na swiritano hi fanele ku va ya mahlweni ku va hi tlangela siku leri ni mudyondzisi hikwalaho ka risima rakwe a ni risima ngopfu kambe hi hlawule wena ka nkarhi lowu vusiku ku va swin'we hi kota ku va yi longoloka.

Le putu general welcome anyisa loka ku hlonipa xikola nwananga ku hlonipa xikola phela inwe tindlela ya ku tlakusha antiro wa teacher ngopfu ka siku rakwe ra ku fana leri leri a tlangela ka irhandzu lani kunene hinkwaswo a lavetelaka ku va a khulula mira a khulula vutlhari byakwe ni ku va emahlweni ku va a luka makungumantshwa ya ku va a ya mahlweni ku va tluleta vutlhari a vatsongwana va xikolo hi na 21 ra xi 24 minutos ya mahlweni ku va hi pangalata na vunanga na yi kongoma kusuhi swinene na 21 ra xi 30 minutos hi nkarhi hi nga ta rhambaka Jose Ariel Makwakwa loyi nga ta yi tiselaka kasi a nga ta yi tisela ka journal regional ndzeni ka xitiko xa Dzongeni kambe nkarhi lowu ya rhamba tibebida na Mariana.

0: Loko hi sungula ku nghena hi swifundza nkulu swa tiko Maputo, Gaza na Inyembane. Hi sungula hi lawo mavulaka leswi swa khomu. Madzanadzana ya vaticha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixuwa namuntlha, doze ka Outubro, va vekile hari ya swiluva a monumentu ya tinhenha hi ku kombisa ku tlangeliwa ka siku la vaticha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke emugangeni wa le ka Tshalala. Hi yentelelo wa mahungu lawa a ritwenela Jovita Ngovo.
1: Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doroba ra ka Matsolo, lana mamana Carla a nga ta hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi. Hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha?
2: Nyamuntlha hi hlanganile hi ntwanano hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama a ka xikola xaki a tlangela ni lava tirhaka na vo siku ni siku maxikomo pro u ve mudyondzisi wena munhu tenki u zanga ku khalida eka formasawu endao hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku tlhasa a lembe kumbe hweti ya ku tlangela siku la vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matana ni masaudadi hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela Yezu ku savhela hi mavevulukanga a vutomi bya nyamuntlha byi bindzisa ngopfu swinene.
1: Hi ta bulani vadyondzisi va nga li vangaki va kumekeke ka nkhuvo lowu wukulu wa ku tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lana doropa ra ka Matsolo li hlanganiseke vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana. A vito mama
3: hi mini manotizengo nani na swi tsakela swinene swa ku a swi mahlweni fra hi ta kota ku va hi ya mahlweni ni ku hi tivana hi ku sa ku hlangana ka hina laha hi kumeka na hi trokana ni maexperiensa ya leswi hi hanyisaka swone lomu xikolweni ya matirhelo ya hina hi swinyingi hi vulaka swone swa ku va hi ta kota ku va hi lulamisa a matirhelo ya hina ma ya mahlweni ni ku va hi fundisa hi forma ra vana lava va lavekaka ku va va ta hi paleta mundzuku dza hina.
1: Leswi hi litlangisilisiweke xiswona a dropeni ra ka Matsolo lana nhambi vayimbeleli va hlengeleke ku va va tsakisa a nkhuvo wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa leli.
0: Murhangeli wa xikolo lexikulu hi xiyimo xa tiko Universidad Eduardo Mondlane Manuel Guilherme a tlangela vaticha va tiko hikola ka mintirho va yi landzaka ya ku khwavela vutivi ni vutlhari ka vana va tiko la Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa a ritwenela Avelino Antonio.
4: Manuel Guilherme a li lisini ku nyan'waka karhi ku khaliwa ngopfu hi ku tiva ka vana lava gondzaka lomu swikolweni ngopfungopfu le bya mfumo. Yena a maunela ya khula yaku va tirha vagondzisi hambiloko ku kiyela xin'wana ni xin'wana ka ntirho wabyi a va tlheleli ndzhaku. Manuel Guilherme a kombele ku kuveni ku tinyiketela ka vokhe vagondzisi swigondzani ni vatswali hambi ni varhangeli va swikola ka siku vokhe vana na vagondzaku xikola va tiva ku fana maringano ya ku amandziku wa siku a tiko ka Mozambique gilomu ka manga ya vanhu lava tivaku. Manuel Guilherme a siyile magezu lawa ku fambeni ka pfhumba nga gimaha ku ya vhuxela xikola lexi a nga gondza kona na ha yin'wanana a machichi.
5: Eu tenho estado a discutir este conceito de qualidade. Não vou começar do ensino primário, secundário, porque são subsistemas. Mas muitas das vezes os nossos jovens que saem das nossas universidades, quando vão estudar fora, têm sucesso, boa parte deles. Por isso, nós podemos encontrar a qualidade, ao mesmo tempo, podemos não encontrá-la.
4: Magezu ya Manuel Guilherme, murhangeli wa xikola xa ku gondzisa mabuku ya ku eta xa ndhuma lomu kaya ya Mozambique hi wolo hi Universidad Eduardo Mondlane, na kucha vagondzisi swigondzani varhangeli va ta gondzo ni mfumo a ku ve va humbana kasi ku ve a vanana lomu xikolweni va gondza kambe na va tiva leswaku va ta khoma hi tingele tinhenha tiko ka Mozambique ya mandziku wa siku.
0: Masukela ka xifundza nkulu Gaza mavula leswaku va teacher va titwa na vanga hloniphekanga hambi hi kukala vanga na lisima amugangeni hikwala ka kukala ku landziwa ka timfanelo ta vona hi xiyimo xa tiko la hina Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Alfred Muyanga.
6: Ntsengo wa ku fika ka magidi mambiri ya vadyondzisi lava va xungetaka leswaku timfanelo ta vona a ti hloniphiwi hikwalaho ka ku mfumo u kala ku nga swi koti ku va u nyikela a miholo hi ndlela yinene hambi ku va ku hakeriwa a mali ya minkarhi ya swiengetela ku fana ni ku va ku nyikiwa a michachazelo loko va loveliwa hi tixaka ni ku pfumaleka ka swigozo swa ku va va fambisa ha swona a ntirho wa vona. I mahungu lama nyikeriwaka hi murhangeri li wa nhlangano wa mathicha hi xiyimo xa kancenca hi Bonifasi Matshinye loyi a swingeteke hi tlhelekonyana leswaku amudyondzisi a karhi a vindlavindleka nakona hikwalaho ka ku lomu mugangeni vatameli va tidyondzo ta vatsongwana va mu vona swa nga a li munhu wo ka a nga ri na risima. Matshinye a li timhaka hinkwato leti nga karhi ti humelela amudyondzisi. Mudyondzisi a titwa na a nga na ntamu wa ku va a dyondzisa hi tindlela tinene leswi swi nga ta tshukaka swi hoxela a ta madyondzisele ya vona.
7: Quando valorizamos o professor, estamos também a valorizar o aluno, a escola, a família, a comunidade e o próprio desenvolvimento do país. Ainda persistem alguns desafios que afetam o professor. Déficit na alocação ou reabilitação do mobiliário escolar. A falta de transparência no processo de pagamento de horas extras 2022 a 2025, a ausência de concursos para atos administrativos há mais de 3 anos, atraso no pagamento dos processos relativos ao subsídio de funeral e de morte. Eram 18 anos de idade, mas que a falta de clareza na retirada do subsídio de localização.
6: Kati murhangeli wa xifundza swa ka ncencayi loko a li karhi ya vulavula na a li karhi a hlamula a swivilelo leswi a xungeta leswaku mfumo wa twisisa a swivilelo swa vadyondzisi na a xungeta leswaku katsongokatsongo hi lowu mfumo u nga karhi wu tirha ku va u ta ve u hundza a swikarhato leswi vadyondzisi va kumanaka na swona. Avelina Nyantsimo a xungeti hi tlhelon'wanyana leswaku a mfumo hi lowu u pfuleke a mukhandlu wa ku va ku ve ku tlakusiwa a switepiso mathicha nambi hi vatirheli van'wani va mfumo ku hakela a michachazelo loko va feliwile laha swi ngetaka leswaku ku ta fika swoswi lembe hi nga ka lona ku ve ku nyikeriwa a ntsengo wa 20 ya vadyondzisi na vanharhu michachazelo hikuva va loveliwe hi tinxaka eka ntsengo wa 20 eka ntsengo wa 300 ni ku fika a 30 ya vadyondzisi lava va nga ni xikweneti ni mfumo kusukela lembe la 2023.
8: Queremos assegurar que reconhecemos a existência de situações em que os professores prestaram trabalho para além do seu horário normal e que o respectivo pagamento não ocorreu no tempo e modo desejado. Como governo, assumimos a nossa responsabilidade institucional. Não queremos fugir da questão nem minimizar a preocupação dos nossos professores. O nosso compromisso é continuar a trabalhar a todos os níveis para regularizar os processos pendentes, mas também assumimos que temos que melhorar a nossa organização administrativa.
6: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka ncencayi Avelina Nyantsimo loko a li karhi ya vulavula ko kulungela muvhulu lweyi risiku la mudyondzisi leli li kulungeliwaku ndzeni ka xihlahla leswi nge 45 ka xihitano nkongometo wa ku va ku ni a ku fambisa khwatsi na ku tirhisiwa a nawu wa kona a letelanaka ni timfanelo ta vatirhi ka swiyenge swa ta dyondzo.
0: Na ku endleka leswi murhangeli wa mintirho ya dyondzo a xifundzankulu hi Nyembani Alberto Makamu a tlhamuxela leswaku ku vonaka ku tinyiketela kukulu ka vathicha ku heleketeni ka vutivi hi ku nyika vatsongwana ku tiva ku hlaya ni ku tsala. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Horacio Romão.
9: murhangeri wa mitirho ya ta gondzo lomu ka district ya Inyambana Alberto Makamu hi yena loyi a nga vula leswaku vagondzisi va titsitsirita ku fambeni ka malembenyana loyi kumesa kasi ku va swigondzani swi kumekana swi karhi swi pasa hi ku tiva. Makamu wa hlamusela leswaku hi xifananiso mihandzu yi nga va yi kumiwa ka xigava xa vumbirhi xa lembe hi leyi ya ku tsakisa kutani ya manyawu hi kuma haloko wa kumekana a karhi a va qhiwula vagondzisi. Munyiko wena wa hungu hi yena loyi a vulaka leswaku matirhelo hambileswi ma nonohakunyana kutsongwana ka vagondzisi vona a va kumekana va karhi va tsika a ku tirha hi nongametoni swinene kasi ku va swi vanana swi pasa khwatsi.
10: Hi lava ku va kombela vagondzisi a ku a va simama va hi gondzisa, va gondzisa vanana va hina, va gondzisa hi woxe matlhata, kasi a vanana va hina va fela ku tiva, va tiva a wunene. Na hi swi tiva leswaku mugondzisi hi yena a mukombekisi wa tindlela, hi yena a kombekisaka swilo swoxe leswa swinene, kasi a vanana va hina va fela ku gondza, va fela ku tiva, va fela ku hi valeta manziko, ha fela ku kuma vadokodela, ha fela ku kuma maphoyisa, ha fela ku kuma vanhu voxe lava ku tiva va ku rhangela a mandhawu ya manene maswilo zwokhe leswi na zwirangeliwa hi mugondzisi loyi a mugondzisi a titsitsiritaku a tinyikelaku a gondzisaku a vanana a va gondzisa hi uchukwana.
9: Alberto Makamu, murhangeri wa mitirho ya ta gondzo lomu toropeni ka Inyambana.
0: Na ku endleka leswi hi cinca mahungu hi ku kuma lama vulaka leswaku holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlele lexikulu a xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta muti wa maternidad ko a xibedhlele xa xifundzankulu Maputo u va lowu nga xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Mahungu ma ta hi ndlela ya entelelo a ritweni la Julio Mavota.
11: Useniyisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swaku ku va a endzeli eMaternidad wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntsako ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a Maternidad ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
12: Lembro-se que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidad porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
11: Nzeni kaliendzo lakwe useni yisi anyikele ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola kuva ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
12: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
11: A maternidade do Hospital Provincial da Matola a tlhela a pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone swa ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hafu ku va ku landzeriwa mintizo ya ku yakisa a mbanguluwana na hambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swilo swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka mutiliwana. Ku nkama wa swoswi maternidad wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yingeteliwa ta vusirheleli kamuti lwana wa tabudahu.
0: Hambeni ka swona hi kuma mahungu lama vulaka leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tole a kumeka xifundzeni xa le Magudi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi ka liendzo lele. Murhangeli lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Rigoberto Xisano.
13: Tatana Manuel Tole a hlangane ni varimi wa ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka a mamotobomba kanhlanu ni limwe ra maasociasao tingaxika hi sexi va maasociasao va yamukelaka mamotobomba para va yengesela bindzu ravo ra urimi motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasao ya tapi ni ku lima nhlangano leyi ya mbirhi yi pfuneke a mamotobomba mabota ni matubu ya ku koka hi wona mati para mamotobomba ka nkarhi lowu nini varhangeri va mihlangano ya urimi ti nga hla a nhlangano lowu xivaka khani mambo swinene tatana u nga vulavitu
14: me mari zeobisi mutswari wa kulu magodi muhanyi wa kulu magodi ni khense ngopfu namuntlha hi nga amukela lexi hi fanela ku ve ni hi ku yini hi xi tirhisa na ku hi ha ti vonela se hi leswi ni khensaka swoo swa ku a no kombela ku ve ni a mfumo wu tlhela wu engetela swin'wanyana ku fana ni timbewu mimirhi ya koho o ka leswi nga ta kumeka va fanele va hi kumbuka na khani mambo
13: nakona murhangeri va hlaya swaku ku ta ve ni wuhisa ku ta va ni mumuyintamu lani emosambiki nga dzongeni ni makarhi ka tiko n'wina lani magutu mu swi twa njhani swi swin'wi swi endlaka para a mhaka leyi nga mi kumi
14: a para mhaka leyi nga hi kumi se swoswi kome hi ni lexi hi ta chela kola kutsongo hi nga ta chela ko kuluma kusuhi ni minkovo ni mati hi leswi hi nga ta tirha swo hi motobomba khani mambo
13: khani mambo nakona ni ta ya phambena ni vulavula ni varhangeri va mihlangano swoswi ni ka nhlangano xo va ka antwanano u nga vulavitu mamana
15: Louise Louise
13: Louise man
15: Fazenda Mjo
13: Mamana Louise namuhla muyamukele mu asosiasamo
15: twanano
13: twanano ukumi a motobomba lowu swi swi nga ta mpfuna
15: hi ta pfuneka ku hi ta rima hi chelela hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku hi ta chelela a hi tirha matirhelo ya ma ri matsongo pfuri ku a hi nga na motobomba se swoswi hi hlaya swa ku khani mambo hi ta tirha ntirho ya henhla hi ta va ni producer ra kahle puruke ku ni jambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri kona hi tirha
13: murimi makitali mangaka
15: awun'we gitar
13: okay mubyala hi
15: byala mavele loko a ri kama mavele loko a ri kama maorde byala salada batata masalada
13: swoswi munini
15: swoswi komo a hi nga se va ni matirhele a yo zamazama swoswi nkama mavele bya le mavele
13: mabindzula
15: mabindzula swa switsongo ku a hi nga tirhi ku kulu hiku hi nga na a ku chelela ku mumu wa hisa sempre
13: khani mambo a vuye marito ya mamana lowa nhlangano lexi waka ntwanano lani wa wurimi lani a xifundza xa maguti lani ni hlayake swaku a ntirho lowu hi wo wa ku sungula va tatana governador Manuel Tuli a kumeka namuntlha lani a xifundza xa maguti ni mundzuku a ta tirhelani ka ndhawu leyi ya magutu ku hlayisaka ya nyikele sexi wa mamotobomba matubu mabota ni swin'wanyana swin'wanyana para varimi va tirhisa ka masin'wini ya voho
0: ndzhaku ka mahungu ma tisiweke hi Rigoberto Xisano hi kongomaka lama vulaka leswi swaku vurhangeli bya ndzawulo yi hanyelaka ta wansati ntsongwana ni mahanyelo manene yi karhi yi pfula mintirho hi ku kongoma ku seketela vanhu va hanyaka ka matshamelo ya ku tsondzoma axifundzeni xa le Magudu hi yentelo lwa mahungu lawa a ri ritweni la Stelium Manyisa
16: nako ku vula leswaku ntirho lowu endliwaka haleni Magudu u patsa ni ku pfuxela amuti lowu u hlayisaka swidyuhati haleni mugangeni wa kamawandla ka lowu nkama hi ta twa marito ya swidyuhati leswi swi hanyaka ka muti lowu u hanyelaka ku va u swi amukela swidyuhati leswi seketeriweke hi swakudya ni swilo swin'wana leswi nga ta va pfunaka evuton'wini ra vona hi vule leswaku ntirho rhangeliwa hi tatana Nguma director national wa assistance social a hi nga twa ni marito ya vaaki tiko ngopfungopfu swidyuhati leswi hanyaka kwala mugangeni wa mawandla
17: paulo karivali matola kutikwa leswi swi kumaka swi hi tikela simala hinayo loko mali hi nga nayo hi boya laka mavabyi ma kumaka mapiyorara simiri yi fambelaka na mavabyi ya hina hikona tlhela ya vuya swa ku lani e parti ra ku la vuhanyelo bya hina hi kumeka a hi le a insolado silani mitimbenyana a hi na magezi ka tiyindlu timbenyana a maxapa ya mani mafunruni loko ku na mpfula yo tsakama ni swipfalo tin'wana tiyindlu a ti na swipfalo n'wana maxendela mafila a hi kombela hi partinyana lamadlela lani ka swa ku a kwandadinyana lemu va nyikaka vakoma nguma ta kuxanyana swiyani
16: i nkama wa ku va hi twa marito ya Maria Siaka murhangeli wa ina xikombi wa Assan Social hi xiyimo xa ndzawulo ya wasati ntsongwana ni mahanya lamanene a nga tweni marito yakwe a vulavulaka ka lowu nkama ka vakhalabyi va kumekaka ka ntirho lowu
18: queria dizer aos companheiros aqui que nos acompanham que este é um dos centros que há vários em todo o país. Este é um deles. Acolhemos pessoas idosas aqui, mas temos vários outros centros que acolhem crianças. Isso tudo para dizer que a pessoa idosa é uma das nossas prioridades no atendimento. Portanto, não queria falar muito hoje, venho acompanhada do Diretor Nacional da Ação Social. Se me permitem, eu vou convidar o Sr. Diretor para interagir conosco.
16: Kutani kufaleni ka ntirho lowu hi ta twa marito ya Diretor Nacional wa Ação Social.
19: Portanto, não ficava ético ou não ficaria ético nós virmos a Magude com uma ação pontual lá na vila e não vir saudar os nossos. Queremos igualmente transmitir saudações, Sua Excelência Ministra Ivete, a vocês. Ela devia ter estado aqui conosco para, de forma presencial, saudar e ter o conforto dos idosos aqui presentes, mas por questões de agenda não conseguiu estar e indicou a nós para virmos a conviver convosco e saudar.
16: Kutani marito ya murhangeli wa ação social e xemo xa tiko la Moçambique kambe a rhangela xiyenge xindzeni ka ndzawulo ya ta xenera ntsongwana ni mahanyelo manene a tikweni ra Moçambique loko a vulavula hi leswi swi endliwaka nkongometo na ku va ku seketeliwa a vakhalabyi va hanyaka ka centro leri ri amukelaka vo vakhalabyi lana a mugangeni wa ka Mawandla a xifundzeni xa Magudu.
0: Avestelio Manyisa loko hi nyika entelelo wa mahungu mavulavulaka hi mintirho mi nga karhi mi landziwa hi hubyana yi hanyelaka ta wansati ni ntsongwana. Loko hi tshika mahungu lawa hi kongoma ka lawa ma hi byelaka leswaku hi kusuhani ni ku veneni hi jajama henhleni ka mintirho leyi mi katsaka a switichi swa ku lumba dzonga ka tiko hikuva hi ya kuma lawa ma yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Henhleni ka swona hi kuma lama vulaka leswi swa ku a xifundzeni xa le ka Xokwe vabeli ni valulamisi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri va nyikiwa nkhinkhi hi murhangeli wa xifundza lexiya ku va va ya mahlweni hi ku lulamisa kun'we ni ku landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri laya na mbangwini lowuya wa tiko. Yentelelo wa mahungu lawa u ta ritweni la Rui Makaringe.
20: Tani ku vulaka Narciso Nyamuhuku a vaseketeli va mitlangu leyi hi lava va nga karhi va tihita leswi swi kombisekaka kasi hi mintirho i nga leswaku a vantshwa va kumekaka ku ka mitlangu leyi xikan'we ni va hisekeli hi lava va nga karhi va yisa mahlweni handle ka mitlangu a wu ndhundhuzeli ni ku seketelaka ku va ni ku rhula atikweni. Nyamahuku a vule marito lawa sonto yi hundzeka dorobeni la ka Xokwe a vugangweni bya ntlangu lanake a vabeli va le ka Xokwe va humeleleke mahlweni ka ntlawa wa bola wa le Ximbutsu a ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa a mambirhi ku ka ntlangu lowu u kumekeke ka ndzeni ka kungu leli li kongomaka a ku haxa ni ku phalalisa a mitlangu ya ku tiyisa miri lexiwaka Tournate Football Recreative Chap Chap. Kasi tlhelo lava lulamisi va mitlangu leyi tanihi ku vulaka Batista Bons kasi a vantshwa hi lava handle ka ku bela va kombisaka lirhandzu xikulu xikarhi ka vona leswi swi seketelaka eke ku va a tiku li va na a kurhula.
21: Somos resultado de uma iniciativa pessoal, Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que pensou em oferecer uma coisa que pudesse não só construir sonhos para a juventude, mas também ser a esperança para que eles consigam fazer para além dos sonhos, que é praticar o desporto, ter atividade física para ter a saúde em dia, ter o desporto para aglutinarem e em conjunto, pensarem em conjunto como jovens no Moçambique que hoje quer fazer, faz diferente para ter resultados diferentes, é o que temos estado a ver. Portanto, é Recreativo Futebol Chapo Chapo, é uma competição que para além da província de casa, já passou por todas as províncias do país.
20: Marito ya murhangeli wa makungu lawa ma kongomaka ku phalalisa mitlangu ya bolwa lawa ma chiwaka Tournate Football Recreative Chap Chap kare a vulavula sonto ya tolo le ka Xokwe ndzhaku ka ntlangu lowu a vabeli va xifundza xa le ka Xokwe va humeleleke mahlweni ka vabeli va xifundza xa le Ximbutsu a ntlhanu wa bola ya ku yanguliwa hamambirhi ko ka Xokwe etolo. Ku khanguliweni ko ka makungu lawa ku ve ku nyikeliwa a switirho swa ku seketela a mitlangu ya bolo ko ka khume la swifundza na mune swa xifundzankulu Gaza.
0: Mintlawa yimbirhi ya ku lomba xifundzankulu Maputo hi kumekaka ka mphikizano wa Paul Dia Puramento yi humelelile ku landziweni ka Jornada lavumbirhi hi ku kongoma musambola wa 2027. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Annabella Nkumbe.
2: Yi humelelile hi sonto ku landziweni ka Jornada lavumbirhi la mphikizano lowu lani nkomati wa xinavana ya mukeleki ntlawa wa Baronge da Masinga a va humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we, kasi ntlawa wa xikola Sargenti wa Bowani wu kongomi xifundzankulu Nyembani lomu yake wa bela na Temuza Costa du Sol wu va wu humelela hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we, kasi Ferroviario wa ka Gaza ringani na Liga Sportiva di Maputo hi bola lin'we. Vugan'wini bya ntlangu xikarhi ka Temuza Costa du Sol na xikola Sargenti wa Bowani hi Radio Mozambique a twimariti ya vatlhavukanyisi va mintlawa haimbirhi Orlando Masan, xiandla xa mutlhavukanyisi wa xikola Sargenti wa Bowani lowu a vuleke leswaku va ta ya mahlweni va tirha hambileswi va humeleleke ka Jornada le lavumbirhi a ku va va ta kuma mihandzu yinene anti ku gama mphikizano lowu.
3: Hi nyuse swinene a hi boheka derota a hi li muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizi ngopfu ku hi ta kota a ku hlula hi ndirisara a vitora ledzi ka Mr. Wes Mr. Zuma loyi a vele na hini kusukela ka tolo mas a nga ha swi kotanga ku vela namuntlha. Preocupação dizer que o Yamba campeonato é bom, dependendo do jogo a jogo. A Msambola é um que não pode oitutumar. A fama é kutsongo, a jogo de Zé Combacachá, que tem chegado.
2: Itelo lin'wani mutlhavukanyisi wa Temuza Costa du Sol Feliciano Mukambi loyi a vuleke leswaku a nga swi tivi leswi endlekaka ka ntlawa wakwe hikusa kusukela ka Jornada la ku sungula ku ta fika lavumbirhi a ntlawa wakwe wo luza.
3: Ya epa yes bola yi tshamisa sweswo a xi ya xilungaku mexi xi ya xilungaku kokhonyari hi ta febudule maxa ya mixo va yi bo. Ya swi fayele hikwalaka concentração porque a swi fanyani bvini bya tibyela ni ta va trainer do loko a swi kombaya tenita trainara a va vhumeku ya trainara.
2: Marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa haimbirhi loko va vulavula hi ntlangu wa Jornada lavumbirhi la Paul Dia Puramento na kongoma wa musambola wa 2027.
0: Hi ndlela leyi muyingiseri a rhandzekaka wa swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembane hi gemeta kolo nongonoko wa dzongeni ka tiko wa namuntlha siku la 12 ka Outubro wa 2026 na hi n'wi xuvelaka vuyingiseri lebyinene bya mintirho ya radio Mozambique leyi mi yaka mahlweni. Yamukelani ku valelisa ka Afonso Maguli ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa a nongonoko lowu hi le ku dya hi ku yengeta.
22: Xitiku xa dzongeni.
23: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu hi 21:10.
22: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
23: Xitiku xa dzongeni.
24: Radio Mozambique, Maputo.
25: 22 horas hi nkarhi wa mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Madzanadzana ya vathicha va sukeleke ka miganga ya ku hambanahambana ya ku lumba xifundzankulu Maputo mixi wa namuntlha 12 ka Outubro va vekile hari ya swiluva a monumento ya tinhenha hi ku kombisa ku tlangeliwa ka siku la vathicha hi xiyimo xa tiko lomu mintirho ya ntshima mi landziweke a mugangeni wa le ka Tshalala. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Jovita Ngovo.
1: Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo lana mamana Carla angata hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha
26: hi hlanganile hi ntwanano
4: hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama a ka xikola xaki a tlangela ni lava tirhisaka na vo siku ni siku ma xikomo pro u ve mudyondzisiweni munhu thank u zanga ku khalita eka formasawu endao hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku hlasa a lembe kumbe hweti ya va ya ku tlangela siku ta vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matanani ma saudade hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela yezu ku savhela hi mavevulukanga a wutomi bya nyamuntlha ndzi bindzisa ngopfu swinene
0: ku va ticha va titwa na va nga hloniphekanga hambi hi ku kala va nga na lisima amugangeni hikwalaho ka ku kala ku landziwa ka timfanelo ta vona hi xiyimo xa tiko la hina Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa a ri twenela Alfred Muyanga.
5: Ntsengo wa ku fika ka 2,000 ya vadyondzisi lava va xungetaka leswaku timfanelo ta vona a ti hloniphiwi hikwalaho ka ku mfumo wu kala ku nga swi koti ku va u nyikela a miholo hi ndlela yinene hambi ku va ku hakeriwa a mali ya minkarhi ya xiyengetela ku fana ni ku va ku nyikiwa a michachazelo loko va loveliwa hi tixaka ni ku pfumaleka ka swigozo swa ku va va fambisa ha swona a ntirho wa vona. I mahungu lama nyikeriwaka hi murhangeri ili wa nhlangano wa mathicha hi xiyimo xa ka ncenca hi Bonifasi Matshinye loyi a xungeteke hi tlhelekonyana leswaku a mudyondzisi a karhi a vindlavindleka nakona hikwalaho ka ku lomu mugangeni vatameli va tidyondzo ta vatsongwana va mu vona swa nga a li munhu wo ka a nga ri na lisima. Matshinya a li timhaka hinkwato leti nga karhi ti humelela a mudyondzisi. Mudyondzisi a titwa na a nga na ntamu wa ku va a dyondzisa hi tindlela tinene leswi swi nga ta tshukaka swi hoxela a ta madyondzisele ya vona.
0: Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya vatirheli va xibedhlele lexikulu a xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta muti wa maternidade ko a xibedhlele xa xifundzankulu Maputo u va lowu nga xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko. Mahungu ma ta hi ndlela ya entelelo a ritweni la Julio Mavota.
11: Useniyisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swa ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambique a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo ya vo.
12: Lembro-nos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
11: Nzeni kaliyenzo lakwe u senihisi a nyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola ku va ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tole a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liyendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi ka liyendzo lele. Murhangeli lweyi a nyikelele mamoto bomba ka mintlhangano ya varimi. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Rigoberto Xisano.
13: Tatana Manuel Tole a hlanganeni ni varimi va ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka a mamoto bomba ka ntlhanu ni rin'we ra maasosiasawu ti nga hlaya hi sexi wa maasosiasawu va yamukelaka mamotobomba para va yengesela bindzu ra voho ra urimi. Motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasawu ya tapi ni ku lima.
0: Mitwili mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto liperile.

0: Nyamuntla isiku lava dyondzisi hi xiyimo xa tiko. Lana doropeni ra ka Matsolo, madzanadzana ya vadyondzisi hi lava va tlangeleke nkhuvo lowu hi tindlela letinene, hikuva va hlengeletanile ka nkarhi wa mixo lana va vekeke hari ya xiluva ka ndhawu leyi ku tlakuxiwaka tinhenha ta tiko. Hi ku landza va kumekeke adoropeni a mugangeni wa Katshalala lana va tlangeleke kona ka nkhuvo wukulu wa ku tlangela siku leli la vadyondzisi. Ku hi vonile vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana ya doropa ni xifundza xa ka Matsolo va kumekeke leswaku va tlangela siku leli. Ni siku la vadyondzisi li tlangeliwini nhlokomhaka yi nge ku hlayisa mudyondzisi ku vekisa mundzuku. Hi ta bula ni murhangeli wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo lana mamana Carla a nga ta hi tlhamuxelaka mayelana ni minkhuvo lowu ni lisima la siku la mudyondzisi hi swihi leswi swa nga nhlangano wa vadyondzisi mi ehleketeke swona leswaku mu hlanganisa a vadyondzisi ku va mi tlangela a siku la nyamuntlha.
1: Khani mambu ku va ni nyikiwa zito siku lebyikulu bya vadyondzisi. Hina vadyondzisi nyamuntlha hi tlhanganile hi ntwanano, hikusa a swi zizi nchumu ku va a munhu a tshama a ka xikola xaki a tlangela ni lava tirhaka na vo siku ni siku maxikomo pro u ve mudyondzisi wena munhu thank u zanga ku khaluta eka formasawu enta hi gama hi xipadlarana loko a munhu a ya ku tizeni xa a loko ku hlasa a lembe kumbe hweti ya ku tlangela siku la vadyondzisi hi gama hi tlhangana ya vonana hi matana ni masaudadi hi tlhela hi khanela hi timhaka leti ti bindziselaka mbilwini hi matizela Yesu ku savhela hi mavevulukanga a wutomi bya nyamuntlha ndzi bindzisa ngopfu swinene xa a ku hina mathicha a hi sena swi kota ku lunghisa vutomi bya Yesu hambileswi hi tizaka xa loko hi hlanganile ha swi kota ku dzivala a wusiwana bya siku ni siku lebyi byi hi endlekalaka hala xikola.
0: Se ha tiva leswaku swikarhato swa vadyondzisi i swinyingi ha yingisa loko hi bula na vona maminkarhi yin'wana va khala hi ku pfumaleka ka mawara zestra miholo ni ku va dyondzisa ehandle ka swilawu swa dyondzo swa nga nhlangano wa vadyondzisi hi swihi leswi mi endlaka swona ku va ku hluliwa a timhaka leti vadyondzisi va khalaka tona.
1: Hina siku ni siku hi swi kota ku hamba a dialogo sociale ni tihosi ta muganga wesu para ti hi pfuna kusa ya swi vona swa ku loko era ku impongo leyi hi tshikaka hi hamba kumbe hi xikhalo lexi nga na xona nkama ni nkama hina ya tshemba swa ku loko era ku va swi kota ku lunghisa na va lunghisile ya swi vona swa ku na vona i nge va tsandzeka mazi thank you va lwa na vona va ta kota ku va hi hlanganisa na vona kusa na vona i vamakwezu kusa na vona para va za va tshama ka switshamo leswi va nga ka swona nyamuntlha va khadi hilaka mudyondzisi xa swi fanelekele ku va vona va swi ehleketa a ku pfuna a vadyondzisi va ta kota ku kuma ntamu ni matimba ya ku lomu va nga kone ni ma-situations ya ma-difficultad ya matirhela va swi kota ku tinyika ntamu wa ku va hlulela va ta kota ku a dyondzisa vana lava para mundzuku ka Musambiki ku kota ku hluvuka.
0: Endzeni ka hweti leyi ka ni mintirho yin'wana yi nga ta landziwaka ku kota ku va ku tlangeliwa siku leni
1: hi kona mintirho ina purke a hweti hinkwayo leyi hi tlangela mudyondzisi a kusukela ka 5 de otubro i nga siku ya ku tlangela a mathicha ya tikweni a ya Musambiki so tiko hinkwalo li sungula ku tlangeliwa siku lebyi dya 5 de otubro a lweyi a nga proclamara a 12 de otubro ivi hosi Yezu lweyi a feke i nga Samora Muzeji Mashele kambe hi mu khensa ngopfu swinene a ku va a langile siku lebyi hi ta kota ku tlangela a mintizo ya uthicha ni mahanyela ya uthicha purke loko mathicha ma hlanganile vhela a mahohloti mo lunghisa i purisi mina ni leswi ni nga murhangeli wa vona na swi kota ku va nyika korashe bya ku hi kontinuwara undiya hi ta hlula a hi michumu ya kola na kola hi yo lwa na swona undiya hi ta hlula mina ni certeza bya ku undiya hi ta hlula khani mama.
0: hi ta bulani vadyondzisi va nga li vangaki va kumekeke ka nkhuvo lowu wukulu wa ku tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lana doropa ra ka matsolo li hlanganiseke vadyondzisi va miganga ya ku hambanahambana a vito mama
2: hi mini Manoti Zengonani ni teacher wa disciplina dza xitoria
0: u titwa njhani ku tlangeli ku va u tlangelele siku leli la mudyondzisi hi xiyimo xa doropa ra ka matsolo mi hlanganile ka ndhawu ya yin'we
2: mi ni tsaka ngopfu swinene ni titwa na ni li nkwadrada hikusa siku lela namuntlha hi siku leli hi hlanganeke hinkwezu va kulega va xikolo xa ku hambana lani hi taka hi tata tivanana van'wanyana hi nga tivani maxe hikuva hikola ka ku va a munisipa swi kotile ku vekisa a siku leli a hi nyika lisima a hi hlanganisa hinkwezu na swi tsakela swinene swa ku a swi yi mahlweni pra hi ta kota ku va hi ya mahlweni ni ku hi tivana hikusa ku hlangana ka hina laha hi kumeka kana hi trokana ni ma-experience ya leswi hi hanyisaka swone lomu xikolweni ya matirhelo ya hina hi swinyingi hi bulaka swone swa ku va hi ta kota ku va hi lulamisa a matirhelo ya hina ma ya mahlweni ni ku va hi fundisa hi forma ra vana lava va lavekaka ku va va ta hi pfaleka mundzuku dza hina
0: hi swi ni swikarhato leswi a wu navela ku va swi hluliwa hi xihatla swinene ka ku landzeni ka ntirho wa wena
2: a swikarhato swi nyingi kusukela kola ka matshamela a madyondzela ya vana hikusa ku na ni vana lava va dyondzaka na va tshamele hansi swi karhata ngopfu ku va n'wana a nga va a tiva ku tsala ben a nga va a heta maawula hinkwawo na a tshamele hansi xa n'wimbirhi hi kombela ngopfungopfu xa ku a mfumo wu hi twela hikola ka mphamo wa kone na ni vula ngopfu kusukela ka mali ya maora zestra leyi hi kalaka hi nge si nyikiwa kusukela ka 2022 2023 2024 2025 hi tlhela kambe hi kombela leswaku a va hi tivi swa ku epa a ku tirha ka hina hi tirha hi ma-difficulty maxi hamba xiforce leswaku hi yenca hi formara a n'wana lweyi i nga pari a tata hi pfuna mundzuku dza hina vana lava nga vone va ta ka tlhela va tata hi pfaleta loko hi ni ta vana hi leri formada a va kombela swa ku a va hi nyiki lisima dza hina va tlhela va swi vona a dza fiwi lebyi hi nga ka byone a yi godoli hi ya mahlweni kusa hi leswi hi nga zhurhara swone swa ku hi ta tirhela swone hi ta forma ra vana hi ta lulamisa tiku leli hi kolaka hi dukasawu
0: hi ta kuma marito ya mudyondzisi mun'wana a vito
3: Lucas Matola ni mudyondzisi wa xikola basika Matola Gare ni dyondzisa 7 classe geografia
0: swa nga mudyondzisi u titwa njhani ku tlangela siku lela nyamuntlha hi swihi leswi u yimelaka swona a ku swi vona ku va vadyondzisi lava vantshwa va dyondzaka ku va na vona va vadyondzisi va kuma swona va ehleketa swona va kuma matshamela mantshwa swa nga mudyondzisi
3: hi leswi encekaka namuntlha ni ku tsaka swinene a ku va a mfumo wa muganga wa le ka matsolo u swi kotile a ku hlanganisa vapulisoni hinkwavo va xifundza lexi u kota ku va nyikanyana mati u kota ku va hlanganisa ku va va kota ku va va bula hi xivone va nyikana experience hi xivone va dlafutshi va kombisana hi nkantiso lowu wa wu dyondzisi swa kala minchumu ya kutani i minchumu leyi hlayaka swa ku hi khensa n'wintamu swinene
0: mayelana ni swikarhato leswi mu hlanganaka na swona siku lin'wana na lin'wana hi swihi leswi a wu navela leswaku swi hatla swi hlamuliwa leswaku ku na byalisiwa matirhelo ya vadyondzisi a dorobeni ra ka matsolo
3: a swikarhato swi nyingi kambe ni nga hlaya swa ku a swa le henhla hi ntamu hi wu mphamo wa vaprofesori u ka u nga koti ku va u xava hinkwaswo leswi loko a wu kumile a faneleke ku va a xava swona na a nga si na xava xa wu hetile hikuva a mphamo a wu koti xipondeni xa wu bizi ni nga hlaya swa ku a numero ya valuni ndzeni ka sala yi kumeka yi leyi nyingi hi ntamu swinene wawona kuva uni mawo hi 80-90 vatsongwana ndzeni ka sala na va tshama handle ahansi ka misava kumbe ka cement vambenyana va le hansi ka nsinya swikarhato leswikulu loko hisa hi ntambu va dyondza ku karhata loko ku na mpfula a va dyondzi loko ku ba moya a va dyondzi i swikarhato leswi ka pulusolini ka vatsongwana swi ka swi nga fambi ha hombe kambe hi tlhela hi vona lani ka mamhaka ya mphamo lowu a mfumo devaka a hi kombela leswaku u swi khalutisa leswi ku va a va dyondzisi va ta kuma ntamu hi ntamu swinene a ku va va famba ni ntirho wa vona hi ku zula
0: marito siyelaka vadyondzisi van'wana mayelana ni siku lava dyondzisi
3: a mazitu matsongo ku khensa ni ku va hi byela lava ku ka va nga swi kotanga ku va va talani a ku va na vona va titwa swa ku va na hini lani va titwa na va pimiseliwa na vona ku va va nga swi kotanga va khomekile swin'wanyana swin'wanyana ku nkhuvo lowu va vitani hinkwavo vadyondzi va laka matsona kambe hi khensa mfumo wa muganga wa ka matsolo leswi u yencaka swona kusukela lembe dzi nga khaluta ni lembeledzi u hi tivaka ku va u hi pimisela swa ku hi kone hi ni vadyondzisi swa ku hi ni lisima alani ka matsolo kumbe ka tiko hinkwabyo
0: marito ya vadyondzisi va doropa ra ka matsolo loko va vulavula mayelana ni leswi a nga swikarhato va hlanganaka na swona loko va vula leswaku swin'we ka swikarhato leswi a va navela ku va hi xihatla swinene va yanguliwa i mayelana ni mphamo mayelana ni ora zestres ni ku va vatsongwana va ve ni swilawu swa dyondzo hikuva swa va karhatela ku dyondzisa a vatsongwana na va nga na a swilawu swa dyondzo na va tshama hansi ka misinya leswi hakanyingi loko ku ni matshamela ya nkama matsondzoma swi karhatisaka a mintirho ya vona
4: nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa ra ka matsolo Julio Baruki a vuleke leswaku doropa leli ri ta mahlweni hi ku seketela ntirho wa vadyondzisi hikuva hi vona va vekisaka vumundzuku bya tiko hi xileswo Baruki a tivisile ku yakiwa ka 15 wa swilawu swa dyondzo ku kota ku va ku pumbiwa nhlayo ya vatsongwana va dyondzaka ka nghala emugangeni lowu
5: namuntlha siku la lisima ngopfu swinene hi ku lunghela siku bya vathicha kumbe vadyondzisi leswaku a siku byi va ni lisima ngopfu swinene hikusa a ntirho wa vathicha i ntirho wukulu ngopfu swinene ku jula mbilu ya ku leha ngopfu swinene ni vutlhari bya ku yenela kutani namuntlha hi ni vathicha hinkwavo va musambikana a tiko byi fambisiwa ra musambikana hikusa hi ni vathicha lani ka matsolo ha si mama ya mahlweni ntirho weswo wa ku hluvukisa doropa hi kola ka ntindzantso hi nga tikuma hi vathicha kutani namuntlha siku bya ku tlangela ngopfu swinene hi tlangela na gasa vathicha ku hinkwaswo leswi va endlelaka swona lani ka matsolo a vatsongwana va swikolo hi vanyingi 350,000 a vathicha mayisaka 6,000 professors kutani hi ni swikazaku swa ku fambela ni masala ya ku dyondza hombe makarateyira a mintlawu yi tali ngopfu swinene kambe vathicha a va godoli va hi tamelela vana ha hombe swinene nakona namuntlha hi va byelile vathicha leswaku a va tivi swinene hi vumbana ku va hi hlula a mhaka leyi hi nga na yona namuntlha ya ku vatsongwana swikolo va byahisiwa timbange vatsongwana na swikolo va nwisiwa mabyalwa a va tica a va simami rhamba ntirho wavo loko va hi dyondzisela a vana ya ku dyondzisa ni vumundzuku kambe a hlela leswaku a va tswele a va tatana makaya a va va tshame hi mavoko na hinkwerhu a hi vumbaneni kambe va tica va ni ntirho wakulu ngopfu swinene kutani a va sakela leswaku va ntirho lowu
4: Julio Baruki loko a vulavula mayelana ni siku lava dyondzisi li tlangeliwaka nyamuntlha hi xiyimo xa tiko vayimbeleli va nga li vangaki lava kumekeke ka nkhuvo lowu va siyile marito ya ku tlangela mudyondzisi loyi hakanyingi siku lin'wana na lin'wana a tihitaka ka ku nyika vutlhari vatsongwana ni lavakulu ku kota ku va hambi vona vayimbeleli va fika lana va fikeke kona. Hi bulile na Chakazi Pika Tembe na Nani Johnson va siyeke marito ya ku tlangela siku la mudyondzisi.
6: I ntsako wukulu swinene. A va teacher i vanhu lava va faneliwaka hi xihlonipho kusa hi ku famba ka nkama a ntsongwana loko a kula a ma presidenti a ma dokodela a ma advogado swi sukela hala ka professor a nga mu dyondzisa a majbe a za kula ti va ku tlhanganisela mazito hi kolano namuntlha hi ni tinhenha ta tiko leti ti fambiselaka tiko hi ni vadokodela lava hi tenderaka va dyondzisiwa hi va teacher ntawu a mazito lama laya ku hlahla ku i ntsako wukulu swinene ku va ni va kona laha ni fanele ni tlangela va teacher.
4: Marito va siyela ka vadyondzisi?
6: Marito makulu i ya ku khensa ni ku khani mambu swinene ka va teacher a ku va simama va maha ntirho wa vona na hambi va kumana ni swizalanganya swinyingi kambe namuntlha leswi nga na ma Facebook nga na ma Instagram ya va vona va teacher na va tihita ka ntirho wa vona va hi komba hi mavhidiyo va hi komba a matirhela lawa va nga ka wona hi nkama wunyingi matirhela ku a ma nyoxisi maji va kombekisa swa ku hi kola para hi maha ntirho wa hina hikwalani na va khensa ngopfu swinene ni ku kana
7: ni tona nyoxi ngopfu hambili yo ba enkhululeko kusa a vadyondzisi hi lava va hi nyikiki a masungulo va ta hi nyika ni magamu bya vutomi hi ta kota ku hluvuka.
8: Ndza ndzi tsakile ngopfu hikuva a vagondzisi va mina van'wani va wu kona ndzi ta mi ta va vona laha ka khulo bya ndzi tsakisa ku va vona va va va tlhela va vona leswi va nga ndzi mahela byona masiku ndzhaku na ndzi khulile na ndzi maha a mitirho leyi ndzi mahaka yona nyamuntlha van'wanyana va nga ndzi tsumbula kwalaha para ndzi kusukela ku maha musika lowu vo tlheleni nyamuntlha va ndzi zwaka na ndzi maha wona. Ndzi nga byela vagondzisi va mina bya ku byi nga ta lemuka a va timiseni va hi lwela hi ku a hina ka ku ya vona hi vona na vamamani va papayi va hina tiyani vagondzisi va hina a minchumu yi ta lunga so ke byi nga ta lunga nyamuntlha ni mandziku va lwana na hina hi ta swi kota.
4: Vayimbeleli va doroba ra ka Matsolo loko va tlangela siku la mudyondzisi hi xiyimo xa tiko lava hlengeleke ka ku tsakisa nkhuvo lowu lulamisiweke hi mfumo wa doroba ra ka Matsolo kun'we ni vurhangeli bya munisipi nkhuvo lowu va hlengeleke hi ku yimbelela a ve nkhuvo lowu vadyondzisi va tlangeleke hi nhlengelo emugangeni wa Katshalala.
0: Hi leswi hi nga mi tlhamuxelaka swona varhandzi va vayingiseti mayelana ni siku la vadyondzisi leswi li tlangiselisiweke xiswona adoropeni ra ka Matsolo lana nhambi vayimbeleli va hlengeleke ku va va tsakisa enkhuvo wa vadyondzisi hi xiyimo xa doropa leli. Juvita Ngovo kusukela a Katshalala a upeleni.

0: Hi swona inkomu xivita ngopfu i makumi leyi lamelaka ni siku ra namuntlha siku ra mudyondzisi na swi ri xitano mingiseti ku rhandzeka wa chiri komba 20:49 xilungu nkarhi i wa mabulu ni mingiseti wa hina wa Emissor Provincial di Maputo Gaza na Enyambani. U nga swi kota ku va u bula na hina muyingiseti hi ku va u tirhisa 082-31-057-51 kumbe u lavetela ndlela ku hi qongela ka 84-32-122-87. E ta swi kota ku va swin'we hi bula ka nkarhi wa vusiku ka ntirhisano wa Emissor Provincial di Maputo Gaza na Nyambani. Hi ni muyingiseti wo rhanga loyi a hi qongelaka ri pelile hi bula na mani u yi kuma na lukwini.
1: A wu pelini tata.
0: Ri pelile.
1: A ni tlhela na mbukatena.
0: Oh, nka va nga heti loyi xilawuli.
1: Yezu.
0: Nkarhi lowu u yi kuma na u le kwini u le ntirhweni kumbe u le kaya
1: a swi chudi ni kule ka entirhweni ni nge se ni xikutara hinkwaswo na ni kule entirhweni
0: a ntirhweni laka kona ni ku chayisa swi navile ku va u chayisa ngaku u tirha nkarhi hinkwawo
1: leswa ndzi sinkora wa xipexeni mukado sete ni tlhela ni buyeku
0: hi swona
1: ya ni tshanta gesa bulelan'we.
0: U nga va khensa va teacher kambe xa xikulu a hi navela ku hi tiva leswaku tanihileswi u nga ntirhweni ntirho wu fambisa ku yini
1: hi swona a ntirho wu famba ben u ta tejensanga ku tiva nyimisa xikulu ni ya ni hlongolanga ku hlongola ndzwala yani kumnani wa ku ni rhola leyi wetile ku nga ku ya wusini ipoje ndi kuma swimalana swa wutilana leswi ni nga swi kuma xikolweni ni tirha ku yena
0: ka va nga yeti
1: hi swona
0: leyi yo ndlela ya ku tlangela vathicha loko va ku hlongola xikolweni
1: a lava nga hlongola exikolweni a lava thicha hi loko a xikolweni
0: hi swona
1: a n'wini wa xikolweni hikusa xikolweni kumbe a swonga tana swa kusukela ka trejani purofereni ya a n'wini wa xikolweni hi ya nga hlongola ha thicha i pholisa lava wa migrafawn
0: hi swona khensile ku navela vusiku bya vamba swona
1: hi swona khani mambu tiranawo
0: a hi nyiseli van'wana 22:52 u nga swi kota ku va na wena muyingiseti u yi qongela ku ni muyingiseti loyi a yi qongelaka hi ku katla hi bula na mani u yi kuma na lukwini i mani
2: bulana Rafaele Andre Silva Rafael Andre Silva Gove
0: Rafael Andre u yi kuma na lukwini
2: a ndzi kumeka ka tiko la ka Pandi district ya Mambondo
0: no hi swona xifundzankulu Nyambani leswi u yi kuma na lukaya kumbe le ntirhweni
2: a ndzi kwalani kaya a ni tirha tolo ya ni la ku humuleni
0: hi swona siku ri namuntlha ri vonise ku
2: ndzi va ni ku tsaka ka siku la nyamuxa ya vagondzisi swa khisiwa ku va tlangela swinene nyamuxa siku la vona i ku wa kaza hi tiva tinomboro ya vona vagondzisi va nga dyondzisa ku kaza hi fika ka mahalo wa ku hi tiva swa ku a foni yi tindrisa ku yini va khisiwa vagondzisa va tsumama ntirho wa vona wo gondzisa vana ka vanana va hina
0: i swona khensile ya maseketela marito la vona yini bye bye muyingiseti wa mpfhukeni ya ku hezela hi bula na mani hi kuma na lukwini hi na mani
3: Zulu salimwa mungwambe ka khongoloti.
0: Oh, tatana mungwambe ka khongoloti, kwene ka khongoloti.
3: Ah, ka khongoloti kukwashi ba ndazini.
0: Isona.
3: Hayi bona ke lo sikula ba teacher.
0: Mhm.
3: A teacher ba ndazini enkulu athi kwene.
0: Mhm.
3: Ina sasa kwa msaba enkwai teacher stand me lugar.
0: Isona.
3: Umkalavera hina porque loko se u dondile u tiva u lebya hi wa nchomo ku sikela kolaya.
0: Mhm.
3: A u tiva nga talo no loko ka yebya u nga mu tsai wa nchomo.
0: Eso.
3: Na tshi kan li sima ba David.
0: Swa twisiseka.
3: Ya kulaka.
0: Kulaka yenja yini?
3: Ipa.
0: Iva hlonipha.
3: Iva hlonipha vanye ka anda uya vho.
0: Mhm.
3: Nisa kuna wata kuma kuti rankingi.
0: Ntiyiso.
3: Wai formale la swana sa hina para munthu kuna swa swa va thija va kuzo.
0: Mhm.
3: Swa va president va munthu.
0: Eso.
3: A unga tshambisi movha na unga ka thija. A unga tshambisi ali ha tshutu na unga ka thija. Enkwazi swi swi va ka hi swi ka thija.
0: Eso.
3: Tirwa ho va David.
0: Kensile kuna velela vusiku bya hombe.
3: Kanimambu mti wa hombe ku halana.
0: Komo. Muyingise ti n'wampfukeni ya ku hezela bula na mani kuma na loko ni.
4: Awupe papa yi ta vili ntimani.
0: Awupeleni mama na izara ku kala.
4: Kanimambu wena u kala ka yisi. Ni kone wo kala nje ti cincela ti nga hambana.
0: Eswona.
4: Ava e Marquinhos. Vão na sua carrata, vão na sua colonoa, vão na sua saquita. Ava e Marquinhos, papai, que o santo longa com o carrata.
0: É o nome de Alanga.
4: A uma de Alanga, papai, que o neme. A via um deles também, um gaianga da quinta.
0: Só.
4: A boa o neme, o nome foi o Lili. O Lula Gaio. Já carrata com vai coma, com vai na caia no quinta. Sim, ai, ela pensa, Ava e Marquinhos. Ava técnica quando eu gostava, tinha ela mahala. Quando aí ele comprava a câmera, estava com a bola. Simbanhan, vai, é uma 3 meses. A mim lembra muito, papai. Angami que o enxugo, mas epa, sucia, só carata com o telo com a uma. A uma anjanguine, sem cachelo, na cama ele praia, vou na anjangua, irmã, só carata para vana ultra voco, vava ali, campamo a bola, magia. Ele avanga carala, vai me assinta.
0: E quem se lê, mamãe Zara?
4: Mamma, cadê que eu comi com a nova cama com saída? Eu comi com a nova família.
0: Quem se lê, bye bye. Repeli, ele é muito cedo com o pequeno e pulando a mão e com a nova queen.
5: Olá, na Sérgio Manguelo.
0: Sérgio Manguelo e com a nova queen.
5: A nova comana, não colo uma puta, a bairro da Matuli.
0: E só.
5: Não se envolve em guerra, se ganha muito.
0: Ya kuyozela.
5: Ngenanjona.
0: Ungene kahle, ungena ka ntirisano wa xitichi wa rika swona swa le dzungeni ka tiko.
5: Ja.
0: Leswi u le ntirhweni kumbe le kaya?
5: Ya kaya no vuya sweswi ku ntirho.
0: Oh. Isona. Ntirho u vone njhani u fambe kwatsi?
5: Ah, u fambile kwatsi.
0: Mhm.
5: Tsana mona lo kuna mitira kahle kwalana.
0: Etlangela. Namuntlha siku ra va dyondzisi ra va teacher. Hi wa marito longa mavulaka kongometeno ku va u va nyika nhlana ku va va mahlweni ku va va landza ntirho wa vona va va va wu nyika hosi arisima.
5: Mina na wu tlangela a siku la siku la nyamuntlha papana, na va pfuna ni ku va tlangela ka siku la vona no ka ni nga konsikiranga ku manyoxa na mina loko va ni nkama wa ku veni ntirho wa vona ni siku la vona na vona
0: hi swona
5: kota lavaya a xi kona leswi hi nga xi encaka ntirho ku yi kuma ni nga ta balela hi ntirho wa ku fana ni wa mina ku fana ni walowa mina vhelo ku za ni tiva ku lera kota ni tirhaka hi xona mibeko leswaku ni khalite hi kam ni va lava va kha va president va tsemanaka hi mabuku
0: hi swona
5: a leswaku vona xi ya va nga le henhla a va ha va kundi kunge ni vona va nga va nga va komba tindlela ta ku za va fika lahaya vo va tshika mpfhukeni ku na ni mama ni mun'wini ni nga mutwa swo swi ninganaka la na vulavula ku sungula ka programa a ku va ni kusukela ka dozimiri 20 dozi va ni xikweneti swa ku va dozisa ku maorazex a vanhu lava va tirhelaka mfumo dozimiri 20 dozi na mitlhanga dozimiri 26 va hata va hakela mali leyo.
0: A xikweneti xa mfumo a xiboli,
5: a xiboli xona mara vona na va hanya mahanyelo wani lomu a vona va kiliwa va masin'wini masin'wini ya ka ntumbu hinkwahi va va va tirhela mfumo va va hambile xikombiso xi va xi ku 3 years u fanele u va twela mfumo ku vanhu lavaya va tirha va tirhela vona va lwela vana va vona na vona kati ku va tlhasa ka xikadya lexi a va nga ka xona na vona
0: aezaya
5: timhaka ka mfumo munhu na
0: hi swona ni ku tshemba leswaku va ta va lulamisela matshamelo ya vona nkongometini wa ku va na vona va titwa va nyikiwa risima
5: kimfile mina xikhale xa mina a xilo xoleswo
0: hi swona yi tlangele ngopfu muyingiseti wa mpfukeni ya ku ezela hi bula na mani hi kumana lukwini
6: no bairro ferroviário Teresa é conhecida por Tete no bairro ferroviário.
0: Oh, Teresa Tete. Isso na oi oi Teresa Tete.
6: Amém.
0: Leci encarlo o e como não lhe caia com bolinha de ruína.
6: Estou em casa. Ele caia.
0: Isso.
6: E nem quem sabe Jeová, eu vou combinar o seu A, E, I, O, Ba, B, B, Bo, porque não quero que ele vá teacher. Ah, eu vou te dar A, E, I. Fama na Imbelela, na Oia Bazar, na Ocucula Quintal. Ah, vai mais ruim.
0: Isso.
6: Acho que ele está se bode. Jeová, se o Jumbe não está chamando.
0: Isso.
6: Ou pensa se o Jumbe não está chamando. Marito lá nele na ONU, cara, no mambo.
0: Quem sei o que na verdade se usa homem?
6: Lá me não pulo que o anamuncha.
0: Oh, parabéns.
6: Amém. Quem sei.
0: Bye bye. 23 horas e 2 minutos. Gosto quando eu vou em 78 com ela 823105751 Cumbe 8432 12287. Quando eu vou bula cola camintiro e a chitico chazongene emissor provincial de Maputo Gazana Nyambane. Repelir e na mano e como na Luquin Alfredo Costa e como na Luquin.
7: Baron Santa SL, Magic Engineering, and

0: 赚钱的那人，那收入之外就收了，不能不收入。
1: 嗯。
0: 那个工厂门口我工，一转出来一万来有那几百个。
1: 我什么？
0: 我来几百个工，早上这个来。
1: 阿不是说给收送了过来，说明哪样子？
0: 嗯。
1: 可是亏的。
0: 他主要是经常盘点那些东西。
1: 嗯。
0: 你不要往那盘点，你往那里边去投资。我起码让我。你那个不放白毛，把那个家里头弄个小伢子。
1: 嗯。
0: 对，马家过人都家里，还干嘛？
1: 别管那边冷地热，我们别说。
0: 不。
1: 拜拜。
0: 拜。
1: 23:05, nga swi kota ku va yi kungela ku ni mingiseta mpfhukeni ri pelile na mani kumana lukwini o Batista Fumento hi swona ya ku yozela hi swona e sono che in sì l'ambile si calane che Batista Fumento
0: non si smettivo
1: o si smettivo se lo si smettivo te lo ga
0: ah esatto
1: o si che sei sos
0: ah la sava ma uso ma era tu grama
1: e sono che in sì l'una vera si gioca ma so
0: calmamo
1: mi inserto un pochino a questa le brana mani come non qui
2: e sono David.
1: Ei, siapa mula tu?
2: Ei, mula tu kan David. Nampak ni awak nak sih tu, kerana linka menua pun wah, nama sih saya rendah sangat lori pun.
1: Isha.
2: Amat cemerlang kan ini, amat celanggal kungi.
1: Dari si ulen kiri yang kamu lekai?
2: Lekai, aman David, lekai.
1: Isha na.
2: Maja, ni tinja orang kuai, aci cerita ini orang kuai ni unkulun tam. Yani ye mbakuna vanga ta ku nkulu nkulu ku yesa yenge selile swa swenge sile manje ndo yimkwini vatsongo kati
1: isa
2: ami yego kati pake to karata masaza kuna kudure mbini tide nkulu ntamu ka ina xipatani xa yeli
1: mhm
2: ai mushishimene manda ke
1: isa
2: na kutuna ruli vre ku ndi ani masoni ku itamela ku singela swa ba ambi loko inga ngela nga ina nwi na sikwini kumbe nhlika nini kumbe nkare ngwapo
1: isa
2: itamele ni makwini ndi vaho mbepa ba
1: quem se ele não conhece lá vem que se desvine né azimpeto
2: é o pazam mais caro bye bye
1: bye bye 23:07 em caro é na cuba o chamar de tocar repete ele pelo na mano e como na lupa
3: imani
1: aí quando anga catrinho que ele é muito sério Itam kelamuan, ibulan naman yung kumana lukuin.
4: Ope, panty man.
1: Repelile.
4: Ah, ubulan na vuvuli na T3.
1: Vuvuli na T3, oyo oyo.
4: Ah, nikone.
1: Ne, nikone po.
4: Kaluma, ba, nikone humpunu ayo, so ingera matini. Ang kensa siku leda rukulu dalamunsa.
1: Mm-hmm.
4: Siku rukulu kami sala inkwayo. I see good to Kurukam Sambi. Kami sakar rata kau bani kawan pangu. Utara kau bawa kau bani sesi mesu. Mereka hanya orang orang gaul. Masih imun kita milik tiko. Kau hanya saku ini dah guna aku. Wadai ini baca ini. Atas sam boleh kau lantir na. Atas suku atas kau ni mian nak kau saya saya atas tak terasa. Lepas ingat bawa kau jago sungai mian nak kau. Lepas anak kau ni kau lepas siak kau kau masih mula mangga kau kau kena kau terasa ukar saukar angga suku. Ani mian nak kau ya aku fandisa. Aba trongwana kumbe alimi anakuni yako baliseka. Saka zaata. a hi kombela leswaku ku cinciwa va nyikiwa leswi va dumbisiweke swona ku va va ta kota ku fambisa tiko. Athexa i munhu wa mukulu ka misava hinkwayo, loko ku nga na Athexa ku nge endleki nchumu, tiko ri nge fambi limise ku nge endleki nchumu. Khalima vava timaya ntirho wa vunene n'wananga.
1: Khensile Vuvulina mavulo lawo. Ntirho un'wana na un'wana loko u endla na wu khunguvanyekile a wu humi khwatsi. Hi swona hi khensile ku navela vusiku bya hombe. 23:09 hi kungele i tinhlayi ti tirhisaka 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287. U nga yi lavetelaka 84-32-12-287 kumbe 82-310-5751. Ekusa nkarhi lowu wa ku va u londzovota hi ku va hi bula loko ku ta fika nkarhi wa 23:30 hi ta va hi hlanganisa michini na Antena National ku va hi kuma Ultimate Journal. Ripelile bula na mani hi kuma na loko ni ripelile bula na mani hi kuma na loko ni
3: ta fala ku humanu Francis.
1: Man Francisco u kuma na loko ni
3: no na ku nyambane
1: nyambane dropene re nyambane kumbe ka
3: nyambane mati nyambane mati ya onde tambone eh tambone do
1: isona
3: leswi u
1: leswi u kuma na loko ni kumbe le kai
3: ani le kaya acompañara va tía va profesora sola no acompañara se gustavo
1: ison
3: me brought a case que na va fundisi kata vana na va tswalako amene vana va vhini ni mashaka kolao so
1: ison I can see lenana e seketel marito lao a yini mahlweni kumbe va seketela hi tindlela hinkwato va dyondzisa swona bye bye. 23:11 ekumkatla mwinkiseti hi nga va hi bula na mani hi kumana lukwini
5: u kumana na Lukas Mahumana Amagudu muhanyangu maxaka swin'wana.
1: Hi swona leswi hi kumana na wu le ntirhweni kumbexana u le kaya
5: ntirhweni ni kumukile ni le kaya
1: hi swona marito u nga hi siyelaka wona risima tanihileswi namuntlha ku tlangeliwaka a siku ra mudyondzisi
5: ku va pfuna ku tlangela ni ku va pfuna ku dzinga ka ku tirha kwavo hikuva a matirhelo yavo lava nga na wona ya ku va va tirha madiwa xituri mama ya tigunda turi ma va nga yi kumi mali ya swibukulu ya a va pfuna ku dzinga na hi kombela mfumweni ya ku a vatsongwana vanyingi va formariwaka va thola van'wanyani va pfumbela mintirho ya a kombela mfumweni ku va va tiva a miholo ku va nyika miholo mbili swa va hlula a ku thola vamanyani futhi swa va hlula ja a va pfunisa ku dzila va Pretori mana ya va seketela leswaku va nga chuki va tereka a va emahlweni va dyondzisa vona gezi ta bya tlhasa nkama ku va
1: va nyikiwa amphamu wa ku loko va tiviwa
5: hi
1: swona khensile hi ku navela siku bya homba swo tatana Mahumane Amagudu
5: ya na wena hi ku navelela ntirho wunene
1: nkomu swinene
5: kanumama
1: 23:03 hi kungele mwinkiseti ku hayi khona na qunga hi ku yamukelile hi bula na mani u yi kuma na lukwini
6: lani mbuya na João Manuel
1: João Manuel u yi kuma na lukwini
6: mina kuma ka Tembe cha Msava.
1: Oh, ka Tembe ka cha Msava.
6: Mm.
1: Hi sona.
6: Yeah.
1: Karlo lenti rene ku mbole kai.
6: Na dan lenti rene.
1: Lenti rene, u famba njani tiro?
6: Ah, tsongo tsongo.
1: Atsongo ka tsongo.
6: Yeah.
1: Hi sona. Hi wa hi marito lawa nga masiyaka tanihi leswi namuntlha ku tlangeliwaka siku ra vadyondzisi.
6: Epa siku ra vadyondzi nyamuntlha ni kombela siku la vona kombela ndzi lamukele benti ku vona va tiza senkungosensemsilisole a ku na nchumu xilo ngaku. Na kombela ku vona tenki va nyikiwa mesi.
1: Hi sona.
6: Akuna swin'wanyana.
1: Khensile ku navela ntirho wa homba swo.
6: Kani mama.
1: Bye bye.
6: Bye bye.
1: 23 horas y 15 minutos. En el momento en que se tiempo que en el repelí le pula una mano en cuman al cuir.
6: El repelí le pula una mano en
1: ¿Y mandui?
6: Tu acá se envi, en Yamban.
1: ¿Cesarito? Oh, y son. En Yamban es cuicaco.
6: Masinga, Ridas Pedro.
1: Isso. Leve-se, oi, como não lhe caia com o Bolentirone?
6: Alá caia. Não é que eu falo com o Bolentirone.
1: Isso. Tira o fambetinho de letnene.
6: Ah, o fambetinho de letnene.
1: Isso, não me tlang, lhe assim com o Ram Jones. E o Aymar e Tungo Masiaca?
6: Ah, e com Nengela Chinen. Não trata com o nosso mesmo, Ambilu. Veja já tinha anga professor aloko ando chule vanu khekete na muntu ni tibitana mestre na muntu so mestre mesmo wa ma art maningi ni nyamba ma art maningi namba ma deng na yaka so shini ku yakuya kene ntao gracias za professor anga ndundisa
1: isho
6: ke sango mo e na mama ni vanu kutatikela swako ava kumi matimba ya ku dondisa vata hi dondisela vatsongwana kambe kena ava hleketi hi vone ka xitshamo lexi va nga ka xona yeke va sungula va hleketa swa ku a ku hola loko va rilaka hi kona kutani tolo wa ku

0: Ngithatha amasfoyi.
1: Oh, uNkundlani, kuyini? Imozala sho.
0: Eh, kodwa mozala manje Jonas shuyo.
1: Oh, Jonas.
0: Jonas ndwena.
1: Namuntlha hi tele ku ta vulavula hi tamati. Hi vulavula hi siku ra mudyondzisi, siku ra teacher.
0: Ya.
1: Ey.
0: Na ni sema hi ntamu ni siku lena namuntlha.
1: Mhm.
0: Hi ntamu swinene porque pa loko a nga li teacher. Hambi hi wena ntimani kona nga hinkwa li kona vuxana.
1: Wa hi vona mhaka ko?
0: Manje ku ve ni teacher na lisima likulu u lani namuntlha epa a ti ku engetela swin'wana pero ku ve ni hi ta ze ku ve ni hi va seketela u ta va ta hi dyondzela kahle vatsongwana va ka kwini
1: hi swona khensa yini mahlweni ku va hi va tlakuxa a va dyondzisi
0: kani mambandi mani
1: khensile ku navela vusiku bya homba swo
0: a swi mana swihlotela ku va ta xikoxa
1: a mati ma ta zama fika
0: u khomuka va vona vatsongwana khaya
1: khensile bye bye.
0: Bye, bye,
1: gentlemen. Hey, 23 horas e 19 minutos. E nem um ano em que você tem que ir para ele e pular na mão. Matsamela, matsonzo manhana. Kambe, e não que você me deixou agora, até cinzi, sabe, em que você tem aí, na... Tá nem leve, você tem que ir para ele. Oi, oi, em que você tem que ir para ele e pular na mão e comer algum. Ripelile e bula na mani o ikuma na lukuni. Ya, matsamele ya 84 a imanene. Na siristano, nga kuta imisa kuwa itirisa 84, itirisa ntsena 82. Kambi asinzisa. Ripelile e bula na mani o ikuma na lukuni.
2: Ripelile e bula na papai santu wa lwenu mtama singi.
1: Papai Santos, Kamasing. Queen Kamasing.
2: Ah, Kamasing, tá com nene.
1: É só. Lesse, o Yukuma na Lucaia com o Lintirin.
2: Lá, Tiruin, Tirauxico.
1: Oh, Tirauxico Fananain.
2: Ntirufambanjan. Ah, o Famba, soque, a Kunaku Vuka, a Tirauxico. As long do Gutinicel.
1: É só. Isona namuntlha i siku ra teacher hi wahi marito nga masiyaka ya risima
2: kota ndzi twa ku xitshukula wula hi xona mina ndzi wu bonga ndzi na ni ku tsaka ngopfu siku ga nyamukhi bya vagondzisi ndzi tlhela ndzi va secetela ndzi bonga vona kambe ku pasientra ka vona vagondzisi ndzi va nyika lisima ngopfu vagondzisi avagondzisi hi leswi a mugondzisi fana ni mamani i rivali ku tika mugondzisi ku fana na mamani mugondzisi i gondzisa a munhu ku tiva ku tsala a tiva ku lera ni ku tiva ku hlamba ku tiva ku tsema misisi ku kulula marimila ku tsema swikamba i ntirho wa mugondzisi lowu a mun'wana n'wana na vhela ni le kaya a va kala ku va nga swi koti munhu mutswale maxi a ya lwa ni ntirho lowu mugondzisa a za a tiva a mahamuni ixa ndzi bonga ngopfu lisima ya vona leswo va nga nayo a va yi mahlweni hi pasiensi va nga nayo ndzi bongeni
1: khensile na yena hi tlangele ngopfu
2: hezo
1: bye bye i na 23:22 ta amukela muyingiseti wa vugamu ku va hi tilulamisela nkongometi na ku va nkarhi wa 23:30 hi kuma Ultimo Journal ntirhisano na Antena Nacional xileswo minxiti tiyiti hi kungeli hikusa mukhandli wulo ku va u kota ku va bula na yena ka vusiku bya namuntlha hi minxiti a nga mpfhukeni a ri pelile bula na manu hi kuma na likwini
3: a wu pelini David Ntimani lano a ya vulavula n'wana wa muchangana ntikolo wa ndzhawu Claude Mashava yaleni ku vona doroba khale ka Johan Bill swi nga ta cencahi